0: yandali alka ina ka okerek na mayena da yang worre ngorre kir sin barra gizido ke saso ko na kibora ina kibora pata sa dage ten so lebu na jangi nan o no bundul ki nali ina ki dien kir sin baye etiti alan so git pago alan fo nyetin se kaite na don to ke alan tari it en ke sense alan tari alan ki ngi kwa pia ina se kin kin ki al kwa ka torik na kwa ka alan ina lan ke aso ke bora ina ke bora pata ina dok meram zakia ke na ibulo dok asinga is ke bora ke men songa ke borabataina kese kase bazlong ka abam mamanjiringo zaba bazlong jiringo ke songa ere kiente mwala mamera mazekani adi ilong na dain surundeng tale dok ilong kai mera mane kase songa ere tenen dok mera mase min wardio kingi ete ki lole anka go ba alang ki muto nan indira ilo unne ki kalum se mera mandi enjoro na yemburu walga surule kinkel ma aisi kein inana mane ski min war ki se inka dain barake gamaradin dok bara asoge samin na ki ibara na gelna jago sa de ngam da embara dia so gisa me khaybara tabung enang nyetting enal bayyi nabirok borumbal da bang orre kwa bang gut kwa bang kise nan gut pale ga bang kise na yei na orren herren aba bibang kina na ma uto akene so ngaire alka na kirting so ngaire gut pale nga si ausin ka elo na gut pale alkera aso ko si unsi ga belen den garin herren majira isna ongal baske na isna ongal kela si abai long na bele tokke na spago sime da emborung na squa duobi dual ba nyanga den juro le duogal kela osin dio duo tokela na maske njaru iske na je na le duo isne le duo is jato le jato jato ba nyuma na skanyinge na sa sonki na mala na kinga ming gut pala nga yang orre tari ko alba inge songa ngire na herra nga dual ba inge songa ngire markial ka na kirsing ine asang balom kelbo gut pala nga dien tari na kaukina lomba nang orrentare na kaukera lomba balki jalon kwakan lolo ina ngaiba asoge samela barake Abdulaziz doke borasa me khay borapata barana gelna jago kise yei alki kana kirten tare asoge sin kwana da en barake dok Habib yena ngin biskwa asoi na ke borapata dok orre poren kwata ban kise ina yei bara ke belena kirrim anan kayen nan tarasin alan jirgingo alba yena ji ya idok alan kwa elen sikirgin na ke bas kirgingo ka naji na bi na ki sarele jato talba ke bantu ka kawe alienan kai nga bawa ke mitilin kami nga pal jitingin dawa ya walgal kwa au sadin ngin kin ta kwasi ya duo pal jitingin dawa ya duo de jitingin dawa ya o ko nun galal bas sigin sikirel inama ela soge za to pago asa u kwenu sigin sikiri ay alang tari itfial kisense ilong alangye bara mahjub Umar asogis kami ya ki boray ki bor fatay bara dembar ke dok garwal asogis kami ya hay ki boray na ki bor fatay dembar ke Rashid Mamman dok asogis kami hay ki boray na ki bor fatay dembar ke dok bara Suleiman dok asogis kami ki boray gutwalina na dembar ke dok ada Harun Idris dok hay bara asogis kami ko nyettin dual pakona ke ko na wana dual dok ko na wa baranga ba asogis kami mar dok ye yiba jenke ko andiyo ne pisindi tesindi na namay na ki kay na yena jirgo on kirsing aba alko akim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan albanyo kekan aliena mitilo ade en beleng kaya aba ten sokle di matar wose uronse nas kinyo ke na jwela lan jaro aba dayan togel ki lan jaro dayan badu ingel marabe lo nas kaya lo to jirgo songa ke bot nas gela lan jwela jaro ban jaro na kiru bay nan kalum kiro aba in kana kala kayasa ki bot kirgullo tok na en gwalan lokaro bante yen karon da indi to dogan duimba mara aba en gwalan duwa tok da yan tok bonus ke lo paro wala ye da yan tok en gena lo ye paro basurti pp nan susi gio nan susuti pp ete kina men kamen jirgingo ital ke alan kawna da yan tala kinga na dogal yena wonga den kuzingi wonga ina kuzingi ba alang 19L na ki energy kundina hoye lo yen tala na eske sa lemo ko maram ban bas longa na trick kuro
1: aso sami bar nga sis sunga aso amin bara habib ibrahim sis aso amin alena tulerim mem pia inama yei alta bunjoyi na inama kai ninal ki den in kirsing are tulle kingasi algis duiti
0: aso
1: abay lonas kika en are ngale majaram bay en nan kirgoni nal di jamin tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwela san kay en are ga to lenga kele surgingol nenal bara good valley habib kwa inala mungu tumwenit o mungu.
0: Yeah.
1: Marang abas are tuli akamba se daily kirking.
0: Yeah.
1: Inala mba alba ho sur konga kel inala mba yalwa perra kenga. Nume school suri mwia ila idi ngu na are akeba. Auna kekayen are ngangkang, kekayen gutpali ngang. Marang ingis kamentin bitin. Gutpali nga, remember, atiki arkayi, atiki remi. Bagosi, idi nedien tuske, yei ale long alandien orre sitimo, marang kiri keran tumo ba, mangi kien areng atu lenga kila ntumo alang kaing areng atu lenga skel na sur irika idi ne di njurele areng ake nesgi jang na kas amba na gutwala askeba na meram askeba kin nama yei ka ira tine songare yungwa ali inkalu nen kungi na duo tabu lo kerjawe tina de nungi iriker lew na indoga na di imbaram fuldung iriker kena lew kila nama kel nyat nas dayinka ale kanyi dayingera ale kanyi na dayin sur kutumo nina ilong na deldinga kien sur nga sikien arenga to lenga kilang si sur kirgol na kele na kutumur ka songwais aswaming auna bago na remember
0: aswai ke boraina ke borafatai ina na mai tirukuran galdan tombarengwe de kelkam namaskengo na king
1: aswai
0: ke boraina.

0: Aso ke bora inda ke bora batai kese ke ingo sina ke inga baranga ki nyete ngal bel na bago don ay kanni adis do bi dossier kona ka ba kese ye ne king ko tar ko alba bibang ina la lomba alba ke la ko agena ke ina kirse nga kidik na maro ye ne in watsen ka do bi do alang aunas pago da ngore ko ale lo bi lo al ke ngol gal do tan nga abosi ibas bo abo alton auna doktong akurel balki dem bering ela dele auna bandines gorrenga bauna aldingas bauna aldinga to yagis pidine ensi dok bago se ensi bo al dok dayngo rendere dio kenet sing e na dayngo renge gorrenga pe maninde dele do kiwa di bumo a wala to yakel al tori se enkelni manning babuna belnes bago de gine nas kago ela una enkela kienkela seining ageba namangwo ela dogal ki subutaro kurel na deng a deng a dem betirin deng kile o asa kero amwo ela sidok ala ilom bana al deng mara long kensi na resina al deng pedok dele bane nes ki kurunga bau e nes dok dele al deng kel bam na dok ba se nes bago nama mera mse al kero na bain nama mera ma se lobi lol ben nama kayanga ba se bago sin suba a kidok asa wuri kaula asa dain darling a kay na resin dok ela lobi long al kwang ka gulal min satellite le do iral borungo ka gul kasa ngolom kidok asa kay na majar mai ne namaduk longa de kenesa son tagati ne gena danjal pakura al asa yei
1: konandio
0: na barudi yonka go
1: konandio
0: egel ina mbais ne gabe kiona ka go ne kili kela longa nyet nyande nyande na na nama ay ku ay ke longa sele ay alangis jura dem meaning ka kire ko ngel si ay alangis jura ay ninka illa longa ki elele ngel ki incoming ade duire ki din surti na surki go uto le njale e ide lode la kena e gmail ke len sel ko
1: sunga gmail asang are tulle kan nes den iri kayen are kan kuli le lole sawa nina aliyi na dayen sawa jima koyo nyal si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kayen are ay kayin
0: yani na ginen
1: loto do azundi ba marang lodi ang a are to lien de nguri ada mang ni fiao to ne kinga boru donga ranga bijet yani kolo kungi in maska min yani itimuni leriti yani bijet baranga in makai abai lonaski are aka matulle asa dele kirgi ore upu ore kidalda alang o talking kay mutonga ge ka sebe selong aliye ni na are to le nguring asaki de le kirgin asaka mbakin yelay algi king si jundi alang ki de le kan ne kingamen al surun ko kan ne kingamen al suru ki kayen konay na mamarang ngiz long kin utonga al kul ki uto ina kamin marande le kitara kamena ene baral ne iria ngi barake bara adam harun idris kasunga so amin alji njwa tabunjo wala jui alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari ne kikai tari ngan dio aba ilong neski le zikan kiban najen ken alko na jakaria maranga baski are tulya kam babara adam arun alang ilong alang kain are nga tulle nga ge kila saki dengin karri kel na dele skirgingo na tabunko ba ilong a nina alquat rito dos kin ba saki kirginga tulle na maye jato na maye na nyet perrakeng na otto ye al kalma inna long na dem nyala wonga skeba na baru nyet wonga skeba alang ke wonga kikana marang kwa kernga ge a inama areng are to lende nguriñi
0: ko kenanga ngare magegal
1: egel ne na jiddo aljid tondiñi tondiñ ne jillong nasraya jambana duo ker el na den dioke anangare ma bagare me bagare me yo ta songa king tirijinde ba maranga ben kwa aldengin kirsing kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzun ke pa fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inkeng albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorai na tari ankeba ille abarai tulle ke naskan marang kainsi asadok otanga sungage na dok ati ngwal kitiri jinin dorai kwa ngama indai nga laiba marankas alumba arre yidai ni ni jinya min tare di nga laiba ji ila tare siki zimpa e kwane di ngo kasebe longa ala undilmba ala ke bay la kan
0: ki gabal
1: al dur reidi ni ni jinya min tare di nga laiba yo kwane duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne ki ngati muni le jawiti
0: manyara mbayen ki gabalai
1: asoi a barna sunga aswamin bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago asokul ki boray a bara abdurazik kayin sidok na undul bara adam mahammad nan sikayin na undul a abdul bare dongay sunga ni a aldo jelna jago barna ko kulgis aswamin marang ingisi ngwa rae tulle aw aretu le al ilong naji naka kel nasur irinyingi ki nga baye ne ntumo maranga bas are itaka mbatule alang se sur nyingia a bankan kise na maskola kungi kan a na bankon jolandi kan na ma kwadinga kaungene nga mati arkain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware ma jara fayne njwa lomfial del de cité oké den suru net nay donga ja marang alkote waran de ngoroka na men gamal mati ki kana sada jitigan na maram may silo mati ki ki tara ila si asa kal ngaba algay lom fi ni ka soy sin wa
0: ki bore maram men ki sey ne na maduk lodike na dok mitil dike na wala sangal do mending ne na lomba ji ngoy eten sokler ni fena elle kan ete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasin di kim bitle ko wali itil le zato na wado gui re rengel
1: asoy
0: a wala ran wa kim mitil meramen eten sokla ade elong al elle kayna tigi di yokay ngina tore ga saki kawla naski zonga diksin kay ngi di tigi di yo alke na na kenje kwa ke kimina na poru ya kay na donga songa kay yeke alba ke zonga la e tombe tombe ilong na tiriri fi
1: baba
0: ay diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana ele tigere ye kisi
1: yani na majode sam mitili njwali ngamal zonga den tindil asani
0: na kisi asani den asani suru loki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2 mitel ka wala ka kayo ele tigere abad didele la mening bang si jawla ma ri kurra ke na dengeri jam no mening urutan asan ken kwasi tim bayla liana mo bunga
1: ay si bunga
0: liana mo bunga na mo tombi tong il ni na jena kurgo akela nyetun ko ina tiriri fi ela kai al ye duoto gina kidik nu illo ay duodi la kena kani so kena kule na skele diwo na ine ke dalan agil kiye na ay sa longa gya
1: beren sei
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na
1: etel na ye gel al dang dansi al din jawla abako ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abako akare yel bele so jari
0: na ela duu en la wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keribin manende ngari
1: majra ban bele puy na jirsing en bele yani karais duiti yani aba in karabi na stala ila si na la long
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong san kikinu tong usiki na kidus ko wa ota sunga kin na sasunga ge yani
0: lo adinga le ka ko le mara men aba ello so din na bulono duri nyanga na zonga ele le ngura na ela
1: na yuye
0: ne de el na el na bulono jegila
1: dien der
0: ya nin ko akel na ele do sina na ya ka din zonga nzi aljam
1: dien der bungel si
0: dien der bungel si
1: nang it iru na an na ngel na jabung o do gwa bere nga
0: ba jabung no wa bere nga ba asinir pakat bambre imma ela sina puy ya imma na den sit was lost pinga sala kaunya le lo de mamlaka
1: ya nagal kurona nyanga
0: ya nagal kurona nya
1: ai
0: kaunyi na le lo de kuringin de loy na leki ete al or report na kitorin kama kyal kwa ajang kwa kan ko ayang kwa kan ina lo mamar men kiden zura mara pindi sin kuzung na mara yesa ina
1: basin ngizin wa ajalang kwa ila kazina kiki ingamal kuronya nyanga lagi mara ngoto nganye se jeyngo daile
0: ete ban ha ete hadu gele
1: yo toba ngwa abais iya wala abo enkwa ajarangwa dilla jitinginda wa hi ki duo ralintu da nan si riya annan si riya jamba dimesi ngori ginjawla na goso
0: na sokela
1: hi marang oto kelim ila isa aida arang kinyain awsa jingiti oto inenga dinal nganye nga bas dosi le belejwa yi yesi long in kinga sing in fingal nganye nga daire outside na wa embere daire otanga ousimi lagi marangi daire songa ausakenga abes iya wala kala wala abo elnes inangu ajaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mani ngoso ngai ribagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sinanga ge elle ya
1: juran oto abes inanga kinan dale ba waja inele mamba du khongi
0: maran mena abes wa
1: asoi
0: na kwa kise kwa inkena abani fiana abawan ko ndio wal gal din kala wal gal din ke gis en kwa ajan ko dikko do de jitinden dawa annan ari akai ga ba ide lelite la ari banja san kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan korin za bai ba ardi banja kai daga na kise en se kilma kai
1: in annan okori banjo les del nas
0: annan okori banjo na jibia na kwa kila nas iri kol na kai bing o wati kiyana ba ode ga un ila bida sai se an ila zaman tabbigin pia kal mbai na ba ila bala la ba ilon na muto songa ge a kedik mara men namaru gine wela ngwa loke ne ne dang sawak zak warin zakirin pia da murundi o porenga gut kawe kalma diona nyala no puo mara dio zelenge lonke lenyet gi makam porenga sudan dio ke na gut kawe na kidik nama welay alangis kin guta si garin enja gut ela dik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski dora ker kergia aba eteng insin namagal ki dora ker ousenka ay kwal kenga al aliya sa dengir sing ay na sey ewel kwang wala inal eteke ni ndeling annan sobtong wala somawe
1: ye enen kwal asoy marang ridik ya sanki orre kwa sang ki otanga dinga sekel a nasa kalumba tabungi sa duita wala tabunga duita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata ni nalong otanga to yasi yekele le songo futo fi marang asa nama tindik el ne duo kerek albat dule kuro ba tabun duiti na keringa fingiti ba ki otona mayin kwel gut alkaw alan gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sit tabun duiti na ke kwangis ara rgiti na sursi na kiwel ina kaluba ka an nyoke an wala kasa alumba wala ka tabun ala ni ba la idin ni ki kwan deldin kan otona ma kwela alam forringa zata guti itikawa aliyen kien dien tilei na alkutumiya na kien tabun kanya maranga bay lon nay kwa alanka wi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele ki gi na ka na tabun es nyengeba na injama ngaran duo do ke ila doraje baranga kabesino orre ila bele alkoronge ki asan kirgingo ki ka ki are to le al elon nay ki ngisitum na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nas maynin kidik nas den sursilong na bi balon ji kayla kaynamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba ni na torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ye izata alkinga ses oto songajingi otobe duo jel nenjwa arang den suri risingo a risimba na aba duo digin el kilal ye dombore ansi di yu indrenki ko ambulinga ni to kamel nemes den rising anial ajalan ko ena anial impia marang otobe sinjo jidi wo ay lele keringi na al ile ril keringi ay lole gutfia ay fogin som gutfia na ay lole corona pen engana kingiking kilale akeba inama kai nina sa duo den sura na duo bi duo abay lon nas den sursi alomba ba nyokey maran duo asa den sursi long ye ananga ifia den sursi setiel nanka kretiel au nina oton ken so makin al majiram ba mbereng matika mbereng ali ilon na forenga kayin na dien gut kawe dien e andali na dien dali nando kayina do ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merninge subu so milla leje in ningila lena gutfia naki arang na wayinga yi nagal kaleje na jena deng i andalifia na ila na mayi asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa ar kwa ulama karin ga kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andalilong yi alye war sunwa tabunduiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na madok ki inalomba al dombore to dogindendi kissing wala in dombore jiti wala in dombore gi long wala ina lomba maraite kina ma ilod le kago dayen orre wolgal dayen orre kwa un se nga kit alan ku mal nas angal aku meme du ta sam kwa kan wala uno ko dombore songa si gutas kawe ba bako ba lolon togle tiriri kan ilod na ma marama wala tan waye eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kwal dog longa den ting social media le ke na dog gallo ke rakaba ting dog badam burun tule tip ke nes ke nes ko se kin sinas ta bon te wil wil pi na se melen bala dombore in gurem bande en pale na lu ko kam me orgal gurani pal rikera la ke ba alangi jisi gunde nas jenga si mo jende lindio kera ala akeba indoy nakena ko asena bilen dombre akin kernga de kinal wota kernga ge mara albay guranto biriji si alangi jondi nas jije nga si moje kikin jeng kital ji yola nge mara bani ne namado injingo wa kanama wala lang si in losi trigin allege nga indo si namado kidugo wala sangin agwe a deldin allompilla menin kwa adi deldisi gwel nan kiguti adi lona jato jola lan jono wosi gumana kiguti adi awdo gwel nan do kiguti eten sokle ki alminsi kawla ki gut ker sas kerni basela sikel ni yale belen ela domborsi mara ete ke la domboring de ngudi ela san asan dia argina iris kerje nas kwase min borule boruba nas ejinje ela torik na ke ela domborende ndora torik ze duo el alan dawat apo nas kwase ton opu tu mo wal borngale gena kwase dawape alan lompe asana ini toriki ela dombore dola el na duote nga sa kwase longa erel al kwa enka me mohandis alang el al poran pogi ina mohandis ardi nga memare nga walgal al poran ding pogi ela kisi al guran ina nsoa peyana yena se te tayara ergi na e wala al poran pogi ela albat guransi ina nsoa peyana ete ina nga eleling ayye askaimba nana men amen kwa ete sondi ete sokle kwa dayem buruntule alanga kawiba ndas porre nga doko nga si
2: nanga
0: si ki njuru wale balbal kawe ala hatab ki njuru yohana rena nuile ke na longiti jel njam ngal badel ngal balba gurani di na ki mo kam bat ye gurani bar ko na ki akay mba boru nyet boru nyela ko akay maradi akar gi zatori wol gal torik sabaka na pu kalam boru wa kera ki kien tenga wal ki enta rata kundula dali al poram pagi ke ki se na ko ki kina ko aziz enan dawata gena ka kawe e ki kayla akay mba na ban kamen ite o report ko bar nga ko agidal boru al binel ba ala ndu ondul na bi nga se boru kay ne ske la joro bal bal pi ala mba ko aker re kundul na ko ansi la makan wala ko an a ken ken a o nga kan wala na ki nga zikati ne ko ire kanana kanana ire kanana ki ne do kay ti
2: aso e mayar may na ma a en jingo tunga takati ni
0: e
2: na ma is ilonga lodi an ki sursi in rindio ke biti asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldi nga kan na lom fiya la fiya da njuru jemere asake ba ribe riba jel na ja bambaw marang jingo ke ni na do belen yore duon ale lam na guren wala gurani den ortote yan ila juru le ati injua alang riker kimya jingi wala pizya jingi wala yi wala tayran den gudja irina ngila si iringa angiringa ba na kangu ngina sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokkena skenota hu ergiti kangu ngi na ka indora si el albas eritokkena hu ergiti ba lena ma kona ko insurnga umong na ka sursi adare di indio bi na otay ngalang uro
0: na induo na awle ke
2: na induo atigal kel ne ngwal ila ngirsingal ka a gal yedu le songa lon ene nama ridike na den arake ngel ba ile nama kas in aming ile riesa kwatori tari ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kaming ala nas beto oto ina lo maranki ka ndokola si ingwa alamba ke le dorakia la oto sok sok keri oto sok sok to lei ne ina joaba induo al do kena ki nguta fi al madir man tore man ngi ka ngu en kamen al jitti awal jona som jul ngi ngama sang sal fotta jang yo mal giyama na in namaza ta be ngwaye sal fotta ay long ine do giri ngo so nga kay yi in nama keri al ilon ki kwa kitkan na lotok le kerel namaz bawto kilin ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwanga diuke na otakernga
0: ne ji mare ban sal potaka kwa kera kan ange ba balba pora gen sal potaka ko ora kena hinyet kan do kalka we guran kan tori digel ba ngwa sal potaka
2: egel ma domo egel nes ka ugitiha alangi loto lekase angi loto lekase in namaye ne pie ne pie jamaleba na impiezi abayengwa alangi ngozata mate ne ngwa kidien doral inanga alanduo iting saburti na gutfia nes gutnini isingo namaskwetizi kediki lelangkabia a marang otonden sok rikerenga na oredu mbirulung alkikang na kirsing bintulen sibalong ena lomba al di kwa ortotonga banna kinota zumul ka koranga ge alki otoylong alanko ka welba alang fordu injuru lo tokle kiril idini na fordu insaning riang riana ya akero marang abatoyngo asanjuru si tarifia yana maken eritok sitil hi li alba lo ker nyanga na mabulon na yes otosunga ke nes hi nes sulange kina ma kwelba alang otto redu nginalong na daim for re sa jawru tyalang lon la kidaim for re ilong alang bele fotasi ni rising nang sa sungai ati fukasi nanning sa sungai rising ati kimbele nga kranga si nanning sa sungai rising ati lon al ko ngemel del dinde ngusi nasin do kwale sa sungai long hi ki ko la langi nalang kangungi idini ki kay njurunga dokke nga ke bolal lumfi ines jaba sarta ines jaba jiela ma insija la la lumfi inara kwa ba lumfi ngwala nyetka nama kangungi kwel asan jemere akamba abes duel lonas auto kul jalung abajel na jongo na duori sin yitule mazalung in duo kar sin na ay bere ngalang kwa marang abel lonas ji ritok jalung na ker ngasi azalung ba zinina ka santo anto ba ati duo to el alang alang ay kira risingo song ke song ngon dora risingo na kaira dora sia aba ken jering ali terin kasi tabugiz betile ka salung ba ay beleng ine namas ini ukal nyokyang marang giya ko elboto alang oreduong kene ila lori kril delle oleduong o nes kainjur ngasi jabel kringa kausinga al ko engengil intin al jurgulon tini yidwo dengil alfi kal joziwi tullen sijiwi ati bel alang ke gulda bazata alanye sijergie na tokojawi
0: asoi
2: dengil le
0: na
2: dille alanye taka tokojawi ba inanang duoza tal elna bona ke bonwal min si bele tokjua o jingo to jingo yebes in iwe induo asa auto ken in resesa duile songa lonzata
0: chibore
2: la imarang al kika ka no delin sursi kundi na kawinta kindelin nes kwa kinga kergitia la ila ila tinbeto se barnga ila tinbeto zin
0: kise maram ba
2: na ma wel ba alon auto duo ke na kwe si lo jawriti alang alang kwe lo togle in enina ye la ila yaiba ila ila ila jalungaiba ila abang den jalungaiba alko sifakiria wala iyan jalungaiba hi alama duin kwengwa alama kasoma alama yegalama dogalama delin sombia nama ki ila le yani dain ay kiria ila lanke real ji jalu inas kalumba ridike ne ngaria ye induosi allomfi inangpia dinin kweke na den yoru dile songopui na ken are ngase are dinin songopuge mara nyine menyame lala nama skwe doing yal makin do raja albe recipia nama jel na duosi mugolo de lejaw ni jiasin jalum bakari hi aljaw le kalas kila dinga sinama toy ngosan ergi kalas nama jena ker deling aw nama bas ingi nama jundi kin nama otanga songage aw nas kaim porrenga na eri eri
0: ke boray
2: ne lo na jiwin do ray ne lo na yesi tum alang kawa idingi ne kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani tu kin ota si sitanante bunga kin sitari kawe ki ota den gwasa ng kiwi ba jato dai mburu orke karinka hi al duo karra au hi duro di oke na den mburu hi ken kina sitara silungu annan dia nas beto be mbel dia nas beto hi ki aininka ilalonga lan kila ota si ka wal ninka udo no surzi kumel liarok nama yeye na nyoke keng numu kumunis inge imkia nyoke kang lo virale aloto kote yanda mburu ngoroka ka asoi sami
0: asoi kibora ina kibora bata ore kwa dukba wasinga di ke indele ndok na wela ngi so tara sindi ina dogola ndeng jurnyo na deng dieng gutin sabba kise e kamera masi wasinga usongwa abang kwa se songwa wasinga ela wung na wonga kital keng andan duki nga bage kwa di ke na ke na kwa ke ngang dieng bullying ela sa yensi tabunti asa kwa se tabunga dwe ti ba bakwele dogola do king lam se kala kawla naji naji oloxygen dogola ngire na lombal ya badu to ke olok jigin oluko man is ye e gerrense boru ngondo wala ay kalnga na gerrense kwa ay kanya tong albain ina lomba olok delling albas baba sekunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona irigenes elerier ge kilula alji nas a
2: din bele na jirsin nas a go la ba wo sa lori leke zaina ba skim kwa alji won beleng ati aretu leke aretu le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ela lon kinga se algi sem pago in bele alji jirsin in arele finiti ki ela lon al areke ton dio to le meram
0: nesta wundoite
2: na abo nesta wundo nes yendele raetu le ilele aretu le school su kirgingol atang gut fena si ki ndogola tabunje wala elon al kerker kuringeli in ma yene sunga in kor njoli in ene ma barake ni
0: ay ki gabal
2: al jona je inga bona ba inga yani sa sunga baranke ngona so si moge inye za tal gi jundi alan ki kayin are kan kel na dele ka dembe
0: dembe ke dog do le na wala son alan do a go sa sai go gi jwa na may na wala meram sing wa meram ji eten so gule kwele ara izi jay mara ele rol ji jenuna iri pir jangam pir jay ela si aba ilong wo na stina alan ke din ko sai la dorale ba alan gi dog din ko dog iri je ki ko hanra ba benke na ye maraba inalang ay bana ko la langi jisi kering njaw te lamba o al akiran tari pelan je to yanami ela leiba inalang azgin ba fakkat abo nga kabbi nga se wasse nga songo ki en dogala se awnas eri kawla na zei wi ay duan ko jiki lu jawna erdi kunduna eri jeel na nura wany wany pi din ko do ko ba ji eri je gero bampe inalang mara duo ay bangi sta ko tirri pi awol gal abalay nas mbele lolo ela se ko dogal ba ki indora ka ma ki indora al di ke ne sin kam makingal nyet masalan goranin di kurul na goran kay ngo kam bagi age min tori na kay nakan akenge be irinara inna ma di mera ma be puto barin awle dok dobi do dain suru barnga ke jurunga berren ko gidal jure bana ke ben dobi dol dain suru ndul na sin belan ka jisi alangis jami appa automati ngelle basin yo aisa mayni sabaka na
2: som som
0: aisa
2: madaras
0: ya mayni al do na melangis jafi appa automo basin yo mayni aisa sabaka na appu jutumo asana ela imam al gilele jamel kwasi salafi
2: al wajan
0: dulin ko nan wajan indeling ala le yesi dele kabiyana ala ngene din tari inzipia al gigel asan din tari ndu wasai ba mayni aisa ka jutumo al ona mayni in ja sabaka na appa ke nama den jikili jame appa ke ne din isle nama gal doksom appa ke so minal al dalinga nyetin kawe abas ela sitina bas tina abas ela sitina ba basin yo sa pepe yisi na alba ko la ngi jisi al kere gis ki dulu ne dollar giti ayi do la suruke ela bele sa sina bi do la jame tum bas mo chot pa patum ol gal gis som tum ke ngara la lole mara ilore ki nama kense ngi na kirting mara kense ngi ki a do ke rol gal or rek ay sen ko ba ille do al orre ki nama kense bara a mara man kase fas non dantin man ning en ko do kolangi kulni e ina nama ina da mbara ke na en ko a jeyngo sene jeyinga imbele jeyngo sene jeyinga inna nama
2: bele bele opue
0: imbele ye bara bangi jual in rim men pia inal etri wala yesina enes kona inan kani mara ken ko na kele nyetting awna dobi do ora dum we dong iri tabing ina lo bal am ba jalle
2: sera ko ken si ko na ge aliye na rimem bia marang den ken ko na lemmini nga puuke alang karang
0: na kido sin
2: ki ko la lang ken ko na lemmini karang
0: e gal na kido
2: ina me al ki ngaming ora ru nye den jur wala poisonga asa are nga dia ken si arreti na beleng ne sin do mon ki do radigel nas jia sin jelumba inna mayi
0: inna domong
2: imbaran ken ko nan mayi ngena domonge ka bara soy so amin asa jeyngo na jeyinga jeyngo sene jeyinga au na dur orredo le a teri en alan keken are nga tulenga kela sa are ne kulkela na kay ngare nga suri nyinga na skay nguna kayinga na wutka alan kayin suru ngoroka asoy bara
0: ke bara ina ke bara fatay ke se maram bay ke nan ma ken se kin se aban kwa alan da en baran ke en kwa na ken le ka wi kin kona karuk basa ba mingete
2: asoy
0: karuk mungkin en sursi ani na bara ke sinan o sin asas yido sursi jani na orre nyetin ilon san sursi ko na ken ka wi bay ngo sen bay ke le bay ti e ale kal bay nga dika am bay na banni kira kwa nga sa kungile on mele ye lagena yenge songa wala ginge se ali ye
2: bele de mining apoi
0: nama belede mininga pai kise inana mena king coming
2: kwana ndie mininga apoi
0: ten sokle kia in king kwanale aba in kwa alan dombore karande ndio na dombore rimen kana ke den dombore in kwela ndu ke ayenga isna ke ngana oza rimen pia asang in belese age in belenga delding alba in long albelenga oge jengo se jeng alba delling sir menja na in bele kisense dombore ske maraki kinse dan buruno uho kari asa duo kona aya ani kayana kona in ke kina kape aba ibe mara aba illono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
2: kinyenge ko na zata ale illonga san ore duunke zata
0: ba minen bia ba jene jere ba minen bia biran ki tanke mana yenni na elen sabaso yi mara ba bas non 19 in alko langi tin kulngi
2: asoy
0: ana jegil ay dok wasidi gital ke basel wasa seleme isay e ina ma jegil wasidi ka kire dig na jago ina dai jirgon sabba elon san ay kirgon lan ay ken e alang sokata bu kwale na kain songan zat na kain porre ngandi en zat kan gari kwa kan yela kundula
2: asoy na tane asoy amin abaki illon na ke are to le kan arai kamin arai se hense ila na dele skirgingo ki bang tabun ko na ban na jenken marang abas rai akamba asan tarika na ki en kutumo na tabun ko banye na ba konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayeng arenga tulenga na kayeng arenga tulenga si dele kirgimo na sur iri kayeng kongaka na wutka aram kutumu na tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tulenga kila mbela na belenga kusenga si hi kien jurunga la babu na tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ya legale sembeng asa kul belnes birgingo birgingo na lomba deling albais imbeleng al raingi la kilmangan jirgingo kwel jurun jirgingo kwel rai tulle kwel alan kikien kutungo na ko inama yei al jirgingo ki sensei are tulle alan wutka na kutungo ninal gis lomfi ki ngasi del disi fia na donga eja inama talai nes lomfi jundi awuna dayen talale keng namang litet na lomfi den surusi dorol fi asoy
0: de ke boraina ke borobata ke sense a ken ken senga nyetin yenge enan a ken senga yenge maramen e na ki a abasang inalang akirgi mo ba inalang ba kier belena kirtin worro ko ki kwel alang imbeles starika inalang ki se ina ba ki kirtin na ka lomsi etele sare aba illona inalang ka ki lompi ke gurro a ki bang itkumo alki kwel kan kel mangela na ital wori kenga dok basin kenga dela long na batori jegi la kwa kaindo ma kwa kari kwa dok ade min non le ya na mang ibrahim na ma lut le ya na mang ile kering ibrahim ishaq le gel na ma yaqubin na ma sulaimanin na mang wo musang kinyet tingiral ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akena kenyi kinin le songa le kagul dok albas kiri ngol dok uto na ma khalas na ma ina langa wal yengweli asoy ki ibrahim ki barapata mara mandanti en basina allo sa agi e na baisilong alang asikir ni kay
2: asay
0: ke boray na borote.

Bella na queen ala keingo adangi le beladi kergel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au king tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa im belele kasana adanga ay kalung imbele kweding ay kwa kweding in kwal tonga okay ton dik nyoke ilamen dawlong ele ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga ga in tonga dinga na mang dawlo songa ela ba de bidi na na ma imbele lombi kweding ay kwa benas na skelkum na ka kelma songa simbele imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kweding in kwa al kwadi ga kengilal ezi kwenye bai gori ne tongila tongila la anake anning

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kerjo in u in jammeli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizikiwe na tizi keli sur we na kwa berenga ken kerenga nas maka kergido bel nas bibi kamera nas maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni ki kyong nyurwa na ki kyong kilma lomvi enzi ala jundi ba ewra ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lomvi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lomvi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila ada lomvi zikwido kila zibaskira ka olido na lomvi ziken dora ka olido na inji kamina tatas kwe ainin lomvi zi aijin kiwa na manin kwa kila king baraskane lomvi beleng baraskane na kwa ringa zi lomvi na man ki kina daro kamme na daro kamme na ma ki daro kwa kila kila kwa ke kila lomvi ke majara king na kila lomvi zi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibela zi siye ke na eno kwa kila kata kwa terikawe na kiyon kil ma enzi kwen ati kuzi ing ati keing alombi ndeng un keing erike ring ala keing ba inal iding aden deng un dine keing na ma kiyon kwa eng kwa diyo nga zi kira nga skole din kiro bela skan kwa diyo nga kila kundilo lombi le bana skole kira nga skole na lombi zi dora kawle na lombi zi skiwa na eng kiwa na eng kikyo surunga lombi zi terikawe tina tina kain na lona lona kain neslom vis tari kawe yidi na lom ve karake ba elom vi ken kain na dandi oke ne e nieske alan ken da kola eskirjinga asoge da mi bara fates amen ko mbernga lom vis tari ba kina da balon na kina da balon lom vis tari ba na en dorat sie vale asoge da mi bara fates amen ka inining ari na man so ta ko ale neska neska asoge da mi bara fates amen.

0: wood dal pare kangwi na dog deng al dipia e jawa wood dal ba na sgal al dija
1: e in aldi swa tarasi idin na lom fi na skul dian ku dola si ken ku rofali di na alye del din di ono otanga nyedi si yei na fia kuo al kikien karaba sallanga kei na kikien ge nandok al dendonga kei in nama jarianga na majaram bayinsi ini asanya in iu jaingal dendonga kei alye na fia yanga si ingal gi jifia asallaja ine namas in beleng asang in juu karu putong anas ayanga kei na na wingi na puto ingi na mang kilagenas din to doga keimba. Abe singa nga sen kin karo salle ingi jisi ba sen pirye eng. Ila nama lompi ken firge nga fali di asen ji injiw alye nyedding na fi deldin diyo utonga si. Alye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asen ye keli long na asen in long deken kuo al lompi indonga keim. Alye nas in kwa al kin karo ntule jong na ayel kin karo si jegila lan nino na na kinga na darma ingi na ninku jingi na nin na sinjawla na kaldega kakire ki elebele namaye ye na majaram bay si inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompi kila se ingi yesiba fingi dinas kilma fogi dinas long sense erine lompi le kwengi alambas pia ilelang aliye na inde lang kwana zungwale ndi jong na dewloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldi nga ingi ne nino na daldero ka kimba na min ningi na manki nga lepo na nino pis nga daru na darma el na juma na duldi nga na kuo bunge na zi jawla ki tintogle illa na jijay na jolu na mamang kuldi nga kingi na kile ki kakiri akildega na kele na karne zingangi domosa jenga langi jani no kona ka lompi dentari illa namaye na spali di ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele kei azan ji dele puto jang na alang inga jamme ba kana ditin ang anabes bara dulding ko eto yo ji si dulding ko esin to yo baba ki lompi ken kuru puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila sibasin mansanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompia la kwelba na kien kwa la kel asa amba idin neji kilma ruba jang. Na ba kilma teye jang duldisi yeba arralu. Numa tiri kilma teye jang lompi ay samba jum ingal ka ken karo sis egi. Inna nama se le dunya majiram bayin armi asin nyan belenga asang lompi kuro le putoy.
0: Tule meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ya kain ayang akinin dombure eze kalin diyo. Na nama ini tiri karing nas dan tombolan dak dikel kamli nama al kainga nas dog dayan bernamij. Gurendara si tebungkare.

0: Tanu de kenya kanga jam kwa dan bernamij goren darali na ine dan bernamij letaban jingos kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine namadan jingo kerin beren kin alanga ages belenga san kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azang kwasa inkwa lompinge kuro al tsonga ge na azang lomfele seje ikeng idi na lombe ye algi kinga se tewa na nge ni kinga se kwel na nge ni kem fer janga pale de alanki ye se kai na asanki ki wali ye ni kinga se tewa ine na baye ni kinga se belen ke se nse kai mbar nga se azang en kwa lomfi alen kwa al jwenge ye kedik idi nga bas duo jwenge ja ndi mbara le jido be kwel na abas ga jwenge ja lombe le na di mbara le azemba ela lombe le ja nga zemba idi na nduo se lomfi na tewa ke ara aba ese joyen ba long inal lombe se inado joel idin na lombe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jen na jaw aba tulle ndija aba tulle kirela de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja idin tulle nga ge ba kidik na maye ide ne sembeleng a udo jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idin na kuru gering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji aba seje jay basin jiu lompin kem firja kage na lompi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo na tulle ase ja kela lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri na aliye lompi ne jisite wa na aliye lompi ne jisi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songa spacing ayin alande donga uro na baye kal du lingwe ang na udonga ke sayin hau na baka a ayan abage lomfi eri tulle ini ba ang udike ing kar udonga tulle ang kelal ge ka sayin ni namas anne na udonga jiti ang au kela udonga se a jiti asanga ka ba lomfi ya jizi ni meni alge ngini asang udonga tulle ang ajaw na udonga tulle ang kage abas jija dimbara se no ba jane na sa dimbara ake ba asanga jalla ba alamba jabon dinge la sa jana jani iding na lompe na ene jizi na alamba sa jijala ji kurokira jamba to alang injwa alang deizi jawa wala gansuni na la ilangiti mara lompe na jizi kela juru ini utuli ase ala jawu nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga galuba lompe ini asan jiu na asan utuli ja ke ela sa jijiwo
0: tulai mehiram bain nas dokis inangis jisungwe lole na namu galu to wala ko don nasin imbelele wala galin jingwe la gis tirigni wo dolfale kin ayanga ayis belanga san kwase ay kwa
2: e kin ayanga ingis belanga asan kwase en kwa aba bele simokel jami al tole asan dingi si injwa tara al simokel ami al inenja na aba ko se kel jami wala gal gis jisi enga wala gal jija ne skill mag gej komola asan ba dingi si injwa inne ngala jaba illasi alka anal umonna so tole ayba wala dogal dikke ngana innem pia alba injiti si pia asa innen enga idin alan ki kain si dora kawidi idin na nyedin ki tokkan na abas dingi si jitti enga kilma si mo ayla ngay ba mara algi ewne kilma ni si moy asa jitu le jani dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ye alay ba alan ewne tulle le kawngi in nama gisim pali di asan kain si sur kaming tulle nga sur alan tulle nga leko idin na kusenga tulle alay ba in nama ye ne skion asin nan belanga san kayngi si udon to lenga kawlidi na san kayngi si killa an nyi ngale na tulle jie la bas joana bas kuse jie la bas dok ki erule njwa gi kay bat udon sal taras do dia asa bay ni ngi le yes udon ket malom pi na gi jisi belang al eridi kenang engeneng alang tulle ngale kawngi iding na do ngin nan kam madulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrafingi inne lang ba erbedin ko jawi na erbed baye ne sin kusenga fiya inen alan si kayi surunga si kawlidi alan ki tulenga kaw nyedding e lalbaji juel alan gi jisi si moy badok e long asendi bar si dok juana ze si dok inen si mo en alan inga juaba namaska umon alan ba duindi tin ka inen ki kien kombo aw ya na duin bar si namas ellel inen asan kurunga si kayi ngudo nga nyedding kawlidi idi ngala nyedding aba idi kayi ngala nyedding ara idi kayi naba kuru kangala kuru koritok kan kialamba awuna kirin kirokan
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guren darale numus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: Tulay tanu de king akan ke jam kwa adam bernama huran darale na ini nama galkuelan do gimu kere ko dan gimu nama beleng kin ayanga din jaile kages palitia
1: kin ayanga duin jaile ingis walidial allom fine kasetewa na allom fine udo apirjan se nyeddin gispe duinu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogezi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gezi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songwage na mas iu ide kise nse lomfi kuro al sa songwage na kin udwanga ala epi al basse jayi kwela bas jidele se jayi jayin kapas ka ato lomfi le se jayi ayin kin udwanga nye denka se asa mba fale na mas email kin udwanga lomfi niskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole basing iwel idi naska lomfi le se jayi ayin adi ki ye age lo nasing yel al lomfi mbeleng ala inu tole se a ine kise nse nemis jayi ungu kise lomfi le na mas se jayi kise abi idi abi nas iwo al ken kuro so wage nanga liyai asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liyai alkaki kin udonga za nyeddin au na kuoro kal de ndonga kin kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkin al nyeddin a de ndonga kin na kela nan kuzin idok na yangwa zan salaki daga san baki idin na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan ake ba nan tewa ina ki alaka nga batorik na yani tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele se jay puto ayin na kwenbar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompe kwel ela alba ye lompen juwenge
0: Tulay, mayroon ba yun? Wut, toba na sinantaras. Girsing mo, inang jauli. Ine na magalok u dalpare ko namus gispali el kin ayang yesi ay sa paleta din jayle.
2: Kin ayang nga kasi duin jayle in gispali dia asang ka in along ka duin suring ala a amba ka alom fiing ang. Na asang in along ka alkilom fiing ken kuwi na kakire ang. Na dokasang ing along killa al kusingi dok alba inkei inna ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo natu le ing. Iding nadok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kekeng enga nyetke nama zin delti agingi. Ine nama pingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayinga deldin dio. Alang tulenga ge na kuin jainga alang lomping ken belenga kel ame alang lomping den doran toga a ilomba. Iding naye akwelba alang dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong. Alang ba illa fi alia kwa. Inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei. Iding alang lompisi kilma duing erin simwa ba bas ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi kilma duing erin simwa iding na tulle ba yai al kuldinga si jundi na kay neskelli na kemalul lang ale kay
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girtinwe in na inek

yung asal dite tukundi ilain na chading ngadi sa saskura nama ilain ni nas kijong asonga ka bere jong in nama ilong awas dain tinaging wala dain zaman si agini namas galden sa bakir si asikir ka ila si naman kirin jong nagal kwel alan si kalum sal ki sal ba duy nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kwel san kala aldinga si kidan bere kel kam ilain na longa dinga kwa kiran aldinga do tulage na kwel alan si wa ki kwa kiran aldinga ka kwel ki kwel alan si kalum in aldi ka gas paliti na kas kiwiti na na ki in kwel du ri aba kel jami wala gi du kwa wala gal jagila ala made ngala tulen jaran ye ele du ele bele ze kam bele na ka kwel na kam bele ngala bele si aba kela jingo nyet jingo no dengara yaranga no jabu aba dengara yaraba na majundi

ki na nama en kwel alande en ratullen nin ko en garan jiddum bele siyasa jiwi elanga zui balanjen nas king si jengo marang elanga si jiwi alangel nas dingi si iriyo ki la dorasa jiwi nama kal dingi si tawre nja nas iriyo ki na nama ko ande ara na garan dinen diotsa ko anyet al ko ambele akwe bailan ko yasan ilim ki ya la nama kelan na king si kawan nas irika ga elanga ko heba alangi ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na yen na ila duo indalande loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa yi na kere do ilaing na yi duo jeyngo si de duo si yani den jayinga yeke aliye si alle piya indalan awu piya indalan yesis jeyngo na ri kere ya nazi jeyi jeyngo na ri kere ya yelya kera kwa ngudo asaslum ne do nan kera kwa le yela na pingi na kera kwa si na kenga ala si irel ilaing na kenga ala ngudo kera si den ararenga bar kenga ala kai ila si na me yena kwa ngira asa jeyngo duo si kitabu tabules jeyngo na ri kere ya ki na nama en kwa ande rain karang ji dingral dingi ala jiti dingal la bana ji ke jamal yang dok abay si jiti jiba jamal yan abay sa ji simba jamal azam na ji ide namen ko ala nden ara tulle nin karang kwabe kwa albakeni dok albaski mo dagay kiasa nan ma ko na tulle nin ko ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ngeli ititi puans ko na ka ngeli ititi ning ziki ngas ke ska ngol dok ka ko na alki kan dan zi bere kan nan tan sa ka unes ki kainimu ki strategia ta mutaliba na kina ma enkuel alang uritka na kikela kwang korang aliyeng kawenes kina zik enang kainul alang kilo kawwi na imbele ngara tullen ningu enkarang alang kagiliye enzan ingerizi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi kakwel awas kiwo yeng kakweli asa kwasi kengeni kilo kbande ngara tullen karang dharma kawwi na kangwata kinyet al kengi asa kengena juunge wakira sina mama inga sa irika na bako tewe wala nga sa irika liabas tabu ngana ndok zei ayenga wenga osdi kwa nga tabu banku mwona kiza ata akam ki na kuunga na dwi ndarang kaim kwa nana njunge kaim fuwa kwa nana njunge kaim elang kwa nana njunge kaim kurunga kwa nana njunge kinyet na mjunga liya numa kwa kerna kai nasa kalomana mamang duo kier era nasa mbelang risi alina kariya nasa jisi paliti ye namas kitabule kutu mbijini wanjamingal giraye na jau na giraye ye ba risi na kawal tebi ilike ba tulle nyona ya otanyetal kwa giri nkawal ba kingyal kaini asurungi ilike nina kensi na kamwetea na remi nkawal nama kamwetea na giri nkawal kirok nama kwa ande nga rayandala karang nama dille nkwa na kagira elle nga songwa ke asa na kawungi nasa kwa na kengala ba elle si guru la kere ye nama nkamingal arasai aba elle si gibese kere namengamal gimese aba pugo si zi pugo marra yenamengama jabal marra ki nyet nama yenge neki kwele anande ara tulle nkaran ki nguwa kaina kawe neki kang den ara kereba ki nguwata angara insi nama yene ki nguwa din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala lia ki si measka mba duo kereba en nama zingwa bidi mburo ye abas mjwa ki na dain mburo ma zingwa na ingi ki mbele losa kereya ki kitabande ndiyo kiro nama yenkwele na kaya nguwata angazi nyet alang kain kitabaka kiro na den diyo karuti na otan ko na nyet ko ron lage loron lage ron lage nyet na modo kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akungaba

Naite namaga line karing namaga azikir kera nas aldi kerka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otan tulen diuking na kila otan si namakwe alan tulen sikir kam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia asikir dok bande arawa jarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kel kam elain alan sikai ngalding aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sasonga kurage na nama ilai neki ko alan si asanga songa kau na dok asang in kalum duo bi duo dinen dio albas semu na dok asang in kalum dinen dio ko habe ko albas kiyen wata kai maran ko kit al kiyen sekunde ne ju yen lia alba ko kanan sikai wa nan kotanden arakerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kotenga alansi komia na dok asang inkalum asa dok kwakeran aldinga kawlonga dien na bas gitsikau asa tulage matsing den dio ota tulya kiwi nama irai asa ki kwakeran aldinga kaw marandok awuna singkalum du na kewuon ade yundi wala kewuon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwuon kona ile kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

Tanadu kenga kangel jam kwa dan barnami gurenda rale namagal kwela anges duri gis den aldipia na jundi ne namas gal ka adi ngal di sizat na ine ngal di namas yani musan si den aldi ine aldi namas imbeleng alan di ne na di ba si bewija duldi si udon juru salanga jawba yani di ne si udon jitanga sanga jaba na man di ne basi dok imbeleng yani pie alanga jaba di barankeng karawa le kilma kulle alanga yemba dok denya am kwele alan karajerel yani dok denya am kwengere nunya sanga jamba na dok dimbaran karaba nyetle kilma alanga sekiaba yani dimbaran karaba le alanga joba dok gisina benda ngaldi na dok gisin beren kwa nyet alkeyni de na kalueni yani ala utu yani saranya renga lingi na da deina lo la dengi na fuona irtinga en nama ya almusa kwele alangilla yani fuo ele puole je ya ide duldinken dola na makaye na kelele ya muzo na manya abuela nasa yani nasken soka gira onga yani soka wena ongal ya ide nas ongal lo al de lo ina la dina na doksur ke na puguna irtin na in na mazdang aldi alwis kingasi alwis mayram bampia na kagal na mayden aldi na sa na mayrangi na resing na kangal jam kwana magali ne tirikaring nas dudan tambulin dak dikel kan magal kinga na dal dang kan yingo ne keri

0: dan jingo wol ko non belen ine lompi yani kai lole inaldire
1: e bara din jingo to le a ene lompi kai lole lompi yen uta kul ye pina de no akin na adenki ngalon ind lompi alien ayeri pi ye pi ne gadi kul ye pi adenki ngalon ind walan ki lompi si ken uta se a sos kau na ken uta kel kam ne kiden dorakan
0: ine lole a tabani na kan koran gena ya lompi
1: e
0: na ine na kwel da jumel dimbele do gal jua a lompi al kwel an ki wulon to le an kau na yen wata se nyet pi na ine na kwel an do tirijisimo ke encore akina li ja den tirijisimo dina ali yembe an dude e na den abosi bori pi na dimbara ngota ala joba na ki
1: e bara dulle din ji gondo a gazi kelmo songa gi simo al ji o kinin jilen a lompin kwa alan di ya si na dimba si bori jo asan surungir songa songa jo abo di ya si ki dimba bori jo ni ya kelmo simo ge ya do surungir songa songa jo embere do tulle na enen lompin beleng ini dimbarang den yang koyle nuya sa jamba wala ke wota ngale ayir dele ki magi sa kiyaba wala ke mag agi jalba na illa ga lan pandan do kin kwa agi nyuluma chefia nu yu kora kala sa jamba kora bay dimbarang anu koy dan ban ku yu gara ngwa agi nyuluma chefia nu yu kora kala sa jamba
0: tulay
1: ina do ye ne do mbele lompi inu dinu na din kilma din baran alon ko lese kiyaba
0: iringi lompi
1: lesi uringi la pelesi wala ke on tangale wala kilma ay jalba o don kil yari
0: na do ine lo digde alon belen din baran karaba nyet le kilma agi sikiyaba
1: karaba nyet yani o tan songa ge madan din bar morta jamel ke le rifa weske ri jamel ke ha ayir sulege der kilma sikiyaba
0: Ayo balan jabung. Tawa ini kuadi kering asa dah tinne le. Kan kuadi kering ni, lana na kita tarik asa kau.
1: Kering asa kuakilan. Kuakilan kering ni, na apa dembaras rejamal ke? Bagus sebutu ini kena pusir.
0: Lompi lazat kau lu.
1: Azikal dembarang, yang kau tulle ke? Bas jangan dembara. Abah rei lo keringnya karanya sukeran le kerlo orang, ya bagus lulu. Na ila lompa ko elba
0: de lo na tane do gal al kemota
1: ala gidin baran ton kiden ala yak bana jani ila jo ila dingo la de lo lay
0: to lay
1: na kemota ala kelma sikiba
0: na ine na modok dain a gingo enzi a lompi kai kin in aldin den dio la gina ale na modosi maram bay le kengo a wodol fana do gitir grisi modele na do ngine
2: e ki boray lompi ine ingis bele lompi al kuroy al kire na pugozi jundine irtin nan deil keke uri na sul na kurel ine na malon pinken jalunga ge kin ma kulka kirenga ge do akeval duldi hoy alan sulin dio ne on nas tintok on bang muningi
0: ne ay
2: na do akeval pur pugo irtin alan jena den kil bago manin dido teredo na turga na abaye ko mala bat ko bas kilo kuridia ila no kul lompin ka kirini namang inen ken kuldinga lokali ka wena nga lolo aba kiki en kirso ka lan kusum ila namaye ne lompin pare di al kaka kire ang nabi na bawre lan duin belekel bam alan kuin ku robagil ninge adibaka joinyas aimbana enwa algi ausi kitintok bailan inamas inelan kiliya ringiras injolung lompi al ka kire ngan ka kirei na lompi ken ku ronga na ken otanga nyet al indela na ken kurokwa otoge nan dilge na dok pugo dok toeng alan baw idin ne ngalon basa dengiri bago be idin asa den duldi la idi bago asan ken kuropali lompie lobi loleke elasa ken kurodin iting ane ingi pugo na maye na toeng alan ker ela na me simpali di ad lompi kekirei na lompi nan tokkei lompi nang nan sikuro keke la ina deil dido se do karel nama dok lompi ngis belen kadogal kilale so ka kiriang idi nekin se dogal ka a je al au na bagija na alan udonga koronga se ajawba ine nama gis iding ne yepia na kainse kelmangalong nama inkwa na kinsi abaski eri male ela idi ne duldin ko ina ka anas alung yalamba inkwa alho inyumani mani inkwa almuza piedwe ka alam pirje a alanya dogen kwa yamusa ke larian dio na sogan yakin wana udu doga waiba balba de nditi nguinga wala doga suinga ba ide alanya ngase do kaliti majeram benal di nyanga na kulumpi kirsingul na nguinga na soga wenga ongal onga na dok tori doga suinga ba asangin kalnga ile do dogal ke kirei idi ne kilon dok lumpi kirsinga na dembele abazi el na spago alan dien kilma kayena alan inke ya sei aliene sinela kwa gi alan duldisis udonga ko senga ajaba ne dimbarang isi kinungi alanga jegilba wala anjuraba ne dimbarang karaba nyedisi alan ajuraba in namay ni
0: ah badge to le transition lole dan jingo yani enle alla kingo na elole dok namay tri karinga en keljam kwa na dok ko na tri karinga mal kayinga na dying jingo kerekeri

0: tane lo kenya kanga jam kwa dame bernami waran darale dame bernami waran darale kerrek bas alinga tulanga kundu nas kaw na etene waye dok nas dane dombre jung ngingles dane aldi kala nas kaw al mbeleng a zu musan dense aldi na alin ben dinya na dinga bas bagi yo na ine na modok kirsingo dane jingo wor ko ale lombi kai na ma gola lan 12 kagil yani in aldi le duo kai
1: e bara dinjingo tulle in aldi le duo kai alon benkwa alan din iyasi na din basi bagija duwaine
0: ina na manada duwaine
1: ina ina duoka duwai
0: na duna iya nan bai
1: na iya nan bai na lompin si kwa alan din iyasi kidi bagija lole asan kal duokai duwaine alan lompin belekela alan
0: ina bagiduwangi
1: en bagiduwangi bagiduwangi alan iyan si abba bagija na la lompin si kwa dok alan kelma se kiaba ke ot dembara motangale
0: na lompin lonsi
1: lonsi
0: kwa di kien kelma al kurage na ma ela ngena sing beleng manata gi duunke wudunga le kelma isekeo
1: ilele na berita bunje bia
0: se kwa
1: eh duun di mbara otangale kelma ile sekeba otanu asongage ke otanu asongage dele kelma ile sekeba de nyang ko ile ken dogala le ken le penga le ken karta le ken bay male ken otan kulle kelma ile sekeba ala uno kille ya gerel ne lompe lonjene ne duo e kelma ku rake lonjene ile ans beleng na makwa duo bagi duo alam bagis ke sur ya zigba na denkelma teye na kembra mota se men ko na ke
0: ni yen ene taman duo dok bas long yani al lokalifi
1: e taman duo
0: na ene al musa ko la ngi
1: duo lo enkelifi na ma e lo enkelifi atinyanga matinin wai na man ko musa den ko in sa musa gijo e duo ne kalo lokalifi e ene lokalifi kalo in sa musa gijo na mene musa nya
0: do le ke tarata lo dok gis jawli te yani trigman tamam al gis nang tu le jawli al in al duo ay long na dok numa sine a wudol fala ke ngodo na ni dok e duo ay long in alire duo kai na ye duo kai lo le zato
2: ine duo yie nga duoy
0: yie nga duoy
2: e yiti asi
0: ya yiti asi
2: e duo ine nan kelman kurinzike
0: golon du kuringe do
2: duo ine nan koel alanke na ba koel alangal ku singapi
0: e ngaban tarai tarai
2: e namaden tulle yaiba na lompi akwelba
0: nja akwelba lompi
2: inze lompi akwelba
0: den sursi bas
2: na namad duo ba den sursi lew a duo kersa ba den sursi lew iding ne embeleng aljiyo na jirsi ngo kiyalam ba baroko so na inga belen ba jia de ila jeri manga majusel membe
0: azaza azaza ki kan kwa do bayan
2: ko na
0: al el tokey
2: e
0: ba kar ki na membe ga lo
2: aljiyo na mai ne sai
0: aljiyo na jel na mala
2: e na ba jiyo na jitienga yesi yesi talanga sa jamba en namad duo ine ne long al lompi pia na mazel long na mai nas in kwa mai nang alandi en dimba singa bagija abajuel asanji ayanga songajong
0: ayana enang yemaini belaina ngisbane bawinus tabunje bia
2: e bawinus tabunje bia iding najias jalumba dimba ngiding iya nien kunyungul alanji ninje ne bojeng na abai lesi bagia jaba kersi bagia njaba ini lumpinose ngwa na kado abakisi bagia jaba ilanga undi basan songajong alambai waradenga
0: e ba kadia ma kadia du
2: egel nana tulya jamba dinja ntule tarazala ba
0: nana kadia nden kadia nden jiye den jiye ka riba wai
2: ba wai idinga ba jongo ba kusenga swaja idinga kusenga swaja ala unojo
0: ala unojo
2: e nama ini na duldi ye ilaina yie nga dumoi na nana udonga al asa ingi yidi asi nagal ba jay nga kwel na ba kwel asa nyeke jay nga tulenga nyet na de nga sanga keba ila na ma den ko seye na lompi kila sina ma nyet iringi na ma yeyi na den bele inen ranga ala nyeke kin dora je na ba inin sor nyanga idnes enga e ba den sorse ko jebi idin na lompi misi tori kwa
0: nyanga nzi kwa na ye ina dogel ina lo di kena embeleng yani na ina be lompi gi lompi singir singo na ma gel nagis kin yezi jirdimo yani idin na lompi kingasi barani kusum in lole na makoya ngi tirigiza kergari ya ine
2: in lole na maye aliye jayin kwel nagal kusenga fi na maye na imbeleng al aunaje abaye wa kasam boro iladen sursi kwel den barasa kwel ba
0: naga ilo na maye ran ingo ela kwari asa asa za kwari ba aba ritokei il duo ta kelmo puto ke basanga meninga e jono jegi
2: e anan ari kena
0: lo ari ringa lama induri ali tin kware kwambaini yena mai la onu sun kwal bona bugili e ri ayelo
2: ene lankawe nama ndia ye ali ko elanga ne bia anan jike la jami ba basin beleng ya inne lake a al bonus anese bois gisi ne na magis tawatan jina manjo ilal kul joyini ne lake kelman sori
0: alangi jona
2: alangi jo alba jijona esku sengi yina masla
0: wala
2: mazen kwali le wulun nyanga inange belengal inga belemba hay woyo ben ka nyanga ne ne
0: intel kikiona inan ka na erising
2: din belezi dogye
0: bo yal kikiona kero
2: din belezi dogye bo ne din tariye bo
0: al so kero na ne na kwani ne al enan ka ina kuzi
2: ne tar doga bo
0: ne nya bo ne
2: pai kinga ila na leli pai ila den tarai
0: ya dulay baba
2: ah al duldin ko den barasa ko bana den source ko lilla na mayena tulay ba alan joyngi nyet inke al biji jola sen gisi tulay en asen din barasa do gin nelan kelma ja asen gisi tulay en na ken ku sen asan ja ba na maden jongle alan din ya sen din basi bagija abajuel asan ayanga surungi son ajo
0: tulay na ine kan ke jam kwa na madogine tirikarin na do ko na tirik si udi kelkam ya na magal kayinga na dainsi jingo ke rekosing

0: tanero kinga kanke jam kwada en goran darale na dan goran darale a kerek na mayen aldinga to na kundu na skau na ine na modo kwelan dan yingo is kwale kiri dan yingo is na mbeleng in aldizato wala gal ayakin ayis belenga asan duzi ay kwa
1: e bara din yingo to le hene kin aldinga wala kin ayanga agis belenga asan kwasi ay kwa asan kwasi en kwa alang iyan sike abba kweli na bagi kawe
0: kiyan abba na kiyan yasi
1: kiyan abba kiyan yasi alang bagi kawe na kweli hela lompende mbele alang iya tina abba si alang bagijo na tani di kiyan barang otanga si abo yengi ba
0: tani kiyan barang otanga si alang yani alang in long alang duwe deyan kilma le duwe tulle
1: alang kilma le din kilma teyey alang din kilma din barang otanga le age jayil ba
0: alang zi kilma kurrayem ba
1: na barang nyando wala le kilma ay jayil ba na barang otanga le kilma ay la jayil ba kilma kurrayem delim ba alang duwe deyan kilma teyey
0: alang duwe deyan kilma teyey tulle
1: alang ilba yang kilma tiyin rizing
0: alang kilma tiyin na dek alang bagi
1: bagi na kilma tiyin
0: bagi ke yan asang kwa ana duwa lan si bagi ke na duwa lan
1: eh na kelma ay jil bak baram otangale
0: azan kelma ko rage ne ay wana
1: kelma ay jil
0: boba yani kamala ngay
1: kamala ngay
0: don ko razo
1: di baram otangale
0: tulay
1: mon ki le yere
0: tulay bat na na doktu lan jingo lo sitamu ngaran kausi ni maziki ngo ine kin aya wala gal ngal dia ges beleng alang si ki kwa karan sai ko
2: e ngal dia ges beleng kin al beleng an kense ngage na lompi ja na ingalomba al duldi ja alang ding esi ne dimba si bagi ja aba juel asang ayenga songa jong en namaski din jang del din dio jetiel aba juel basan songa jong bakin kusenga ja yegel lompi ken ko numa bawna jwa jong na aba juel asan songa jong ding esi ne dimba si bam bagi ja anantar kadab jaru jiban bagi ja idin ne kidin kidin joru ayba kilompi ndem belay abalompi si bagi jaw bandin iyan si kidin ba bagi ja abajuel asan songa jong lompi ne langes kwa inama de ngware ine namagis in kwa din barang karaba nyet leji sikilma ay langa sakyaba
0: yani in jama asan kwa sin kwa din barang karaba le ya
2: kien barangan karaba le nyet kilma ngalanga sakyaba na alan kien barangan karaba le nyet a nungi ki jiti askeimba asan ki tulle kein na marra asan osopi den barangisi al auna ke na kasidok al gijani abaye gijani juel alan lompi le juengi na al dimbara ken karaba kringundi gi alan den wonjang alan den gari majamba illa na lompi ne lan kwel iding alan kwanki nga joba
0: alan
2: kwanki nga joba alan zikin kwangi ndio jango na bas kinki kwanjuro inela nye ina lompi akwelba na alan tulle janni na alan si gwengi jay ila nama gwengi aba dimbara si gwel kemba sin jomborel na kemba sin doroja na aba kusenga jaw ila baye na gwengi ay
0: na na gwengi ay lana ila na gidin kilmagel
2: kusei
0: bungu na la doti nama kwel alan ziki kwasen kwa alan kien kilma tin tiage alan kien ama na kien basi bagi kawe kin nama ye alan ziki kwasu kwa ine itrik wala alan gingo to dik ingo meram bensi wo tibozi yani ilole gi in aldi alkin di surin kages paldia idi surle

0: Barnga orre kwa kul aisi bomungo na ai bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle. Ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin sungo kwa nga dokna askai tiba. Ina zika imelalanda indonga diele fago kwa kul lo bilo albang. Ton so gin nama doklon visi donga kani al kayingan is ina kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela. Yara si sunga wangana ela balang gidonga ini nama doko ela lang bago kisensi. Sunga tagatini alam benda si ferraba na konga iri bagi na rim mengis baki njuru ngang kila. Nadok bara hadia si kani kisena donga ini idin na yerok si sogo udinga kena ela ba jago majiran dara na dingwa rekwa donga ini.
1: Tulay bara asese min tin tulay ni ngay da janelan dung orra kwasi dongani. Jo ingi jirsingo jutumo bagi. Bayla bar nga lobi lo albayin ki lo nga moktalifale bayina mama nga bar nga. Kina dongay ane kalando yin donga di elefago kwa kidlena ka mungo ya isi bomungo na kwa kidlena kwa nga ya isi bonga. Arisa nga ila molo jano lobi lo albayin ki lo nga karkalale na Asoys aming namagal kona kay gil erital kanande ng kersong asoy.
0: Asoy majiran dada na dokore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diin jago kinga si sunga gesmin. Namada kwelo to alang inin kersongo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw deng waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang inin kirsingo ni nasa ka inasa kunga ba namas den sa wakil kam namakin nas daing aldi kung asoy.
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio si bagil Facebook le babung naskien jarong asi bangar na orre kwasi na mera masi.

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Asoy doksidan sawa kelka mene kayinga namaro kanni alam bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiye le kan na kojo janga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic jundineski otanga kindinga kung namalia tabungo atingi kwal ko le sanki forrenga kung atingi kwal ko le sanki tong kung namo wala lang agil kisense oto amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilaloleng ilalong ay jirgingo undul ayani jirgingo la undul na gising ang jundi min dio nas injaymel inu ilaloleng al jirgingo kaya na kasi regal na jote ang alam bam jabong ating injwa do galang bay mang ereng jagil ating injwa lang foreng ang ereng ating kain surung ang ereng ena yung kwaleng gagil ilo kung si regal gila wala gi bam tabungin ni jago
2: tulay wala din jingo imbat tulay kasi ense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos eris kena jwa lang ji din si sur si kedeng yung arraja ela kasi ingis long gisi bam tabungin is duwiti ba bas kering jawiti kang ines kay no mbam tabunga isa duite ba la anna abas gi do arike ne jiru gwanam badde mbam ela jabun ayye deleke in ko ela lam bandingi hikma jagil na do kikil mal jalun wala ajwalan ko to jabun na ela arin bam jabun asan ela arisi kidim barang arraja ba wala lan tin kilmale ari ina jaba do imbara kang ine marhala leke naka elale ayimba le jindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuga jawe ya red nina lang ya kaba naka de lo anga la na yimina deng eri le nungi ja wala juasan den sur sikiding araja ela dok tulay ba udi ne ye maulo ina kwa ba asan jidin sur sikiding araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori nga dok araga ba se ay balan ji din yoru le in yorti no mas in duo in erike karo alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pila le songa iri egi udi na kaden iri ay kan ela in na ji aba otto ela erisis zain din bara se kike kan na ja mungkin nan sare ji din eri ela bawingi ya na jage marandi mbara si namas maulu dora kerfali na dingile ni na kinkele ile in osfia indala jina makaja din suri janna kerinjawe le la na jijwe ni nyasun kujongo na ndi mbara le songa iri janga imbele namas songa takatini ya san kin kalung ka amma wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karogalang ane ele lole ago wala kangi na filang in arisifia na kadela ago ba alam marang injua
1: ila kangelon zeni ne algirai
2: egalela ye yalki kwa ambele inke min algirai
1: auja
2: ela
1: ba injo min alam ba indala njani na lin duofi marang dimbele sendel ba maran nama wala lang inwa amin ilon na gira yani ilangi masalang algi juala lang masalang gis hamasti GTI ba marang amin gira waja kwa angkang uge dikena hamasingi na dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mungi nangi jwalan di sur si alun kuro jani mungi nasi njawal kuro aja nga ba nangi tingi kasaling kwe giskariti yang iya
2: jia
1: lakin marang aba ji njwal ilangi awela zanki yani duin sur si kuro ane naka inga risia ilale jiteba marang abin ji jwal alangi njwa alam batagi ngindalan jani na ile duo via ile no waje
2: ile ile na ile kangira yel marang alang injo alang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa je lo wala molo si jingo al asoy bara fotay na duin orro du ngin dorale fago wala na in leke da anna bas din orro du ngin eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jato ye jisiru fartela ñundi ba wala sardo fartela ñundi ba wala ba si el erisi ke na joy ngay sun riba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamin le na mandala
1: e di mbele do se ene ba si long al e asan ba majiran dada lay wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadi ngasi al misi ile tile keriti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyang wala den iya sin kerkerfi e ki ile ki ngankang nang ile nuktele do kundul madik bengo alangindo gani na alangis inankela alansi ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin ina no wela lan yunwa e ko adinga simin do kengale ngang undulin u maran ko adinga kayin mungina ne yaden yanton to leru nyuna den yakin ziazin faliba maralyal apa yang idin ne kilma dengi lial apa yang kadwin sabangire ne lung lial apa yang mungkin nanin barunga kerenga leje ya kama nanin ki kwa kerenga ngong aba ya anko ekenga bizad mungkin nanin kangarina lo kerge aba gal abbo kenga mungkin nanin dog barunga kerenga leje fa ing ari bad marad zenina al kwa kimitil in kaminga hila dora dilin jia bingi lo neki kwa uwisim bong wala gana doga nga ke ines na yanga se kerigulti banyo na lo ele leja agal doga duiti
2: fa ilo jato jiru bang kiki king karnga bang koy koy jana ela arisi jamay ya
1: alia am
2: yela zainira alboru abon en kaba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kiya ko aba aban yanga matinin ye ki kwa kerng ong na kwa kerng bulinga kira yenki angai ititi alkeng ang kuyana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge didun kilmaleng ki karunyo fa innama do kwela lan siki nginje im kadulding gwaljang ke kwa kiting albongo alan jimadin ila kwa siza tu gudule jana jumong yen kage ne kawe al ne ki ngudo akide yen kawe ki ko ngin duja wala duja aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ngi ku inga duja mungi nan kara ya ngi diele marangi dore ita ban sin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles e ruj rigin al dijo na ko kwa kidin bonu jitori ki an bonwa
2: lala
1: bullying it aljitori ki abo mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mar in eri ni dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi gi kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai niski dole min kien iya antonga ke kawlitia kise se ini sabba kado na mai numero itin iya ngado koronge ka ngi ne kai nanga min la anna aman ko it is dem bara rike na ye it is kai nisa lomba yani asan ka duwan aringa o malaba wala lan ka duwan arin urwa aldibanes ka sedo kelal aba otto din ko elnes urule di iya manga sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di jinu ma jasi benjen na jonas julu annas diyan ariya jamba na tagi jerina basala jilu wal janna san ko se ela ari julu wala na kimpulo jabuno jona ela ari julu ide jiba akede njen din ko sa se gira jolmiti in kanama orre kwasi nes amin na koronges emba udinde ke kinse kwason ngale egila din ko se basin jwa in duwa sakke atulei marangi ka hasi an inu hina jwa ni yasan jula ele kinle zulu ba ayi en na koyni ka ngine skai nangami la an ye ele kinle al koyni ye ele an koyni se den barake na den baran wara jula ba
1: fa ele
2: ele na wai ide ji ko se indala in ani jaw asan min den itti ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim men be bara fatna yani in bere ngal ko al iya adiya ke nes dogala sin kame jiali longal in duwelen so wato lejan jiali longal duwele so wato lejan di ko esi besi long abo kuro janni alan eri julen kuro janni yani ila sin jami ngal longal ille so wato lejan matu ye illogal ille duwato leba yani la wala kama ila kwe
2: din kwe si injelu al ele duwa digi le son doi
1: tulle yala ilo len jiya ba jola len din kwe so ko to bu wala en je na ki ngari den kelma abawba inas gwaba al auna injaluna ile duolala wala kama al auna ile duola songo tolle jam jimu gina sim benenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al au duk tolle ngage dimbara ile singa ngaji injalun wala gal dembara ile sa jijal marang kwadi ngage hatta ki en dogala suri si ki indora sinan ka ya nan ji dowala kin sinan ji jari isaga ongalage osage no di en dio to kene ji ji esi so wajo no jangi tinis diem barasi
2: injami ngal ilmi yaran injawe ngu utonga ni
1: na ilavi yala kin dogala si ji jari wanya tinin ko en alan di en dio to si jeringa nan injami ngal barangal so wajo el ya ingari min tori gala amin jongo ne jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
2: barngale
1: so ko yingi ndama marang den joyi ila ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule nan kangye ne ay kawe fa kise in lo len namay in lo te bunyara isibin den beren ayye in kwa al gisbi kazi jitti gazem boy wala se jitti ba ma ki en kel ma le mere marang lomvi
2: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingale ngang kagalala ngene wuya ku psegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangere ka kamungi nasing ina ngiring marang asalumba e masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ari mayan zange duona de ngungi ne sken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo na in wala jiali longa ille songo to leja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjwa hatta annang dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi na stio na indua dingi na stio ba ba ilonga sa hinjua kusi ala keba dimbara ye al dengi ngal ngunyungo na stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sikay ngalan jitta ga jurgona sti marang kurwala yi tipa duin ko ajona sker gel al asker e den ja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo to kuru do ya kamang ele lo ay delen del de si del rugo ale le turbo to le kamar si yani ele lo ele surun den da ila ale ndilen so jamar ga mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lo nan nan kay nan lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin jua si di mbara si jua na si nyingi marang inay sa nyinti ba ye dile so to lay wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinu jua ba ye dile so to lay indala yanga si score sur je biti nan sur gi ras kindeli nan ye fingi tinas gi ra runyi le la na ji aba jawngi na si koran ki jul ni na ina lomba san ye si gi ra ti din ko yire basin tole assisenge maran sa ginjem a jagil ani kan kike ayom tokba nas kike yom to birin bi ono burgo non kike yom to birin nan ba na jagi yedil so ngai raja ba dile so ngai fale ele bele simway ba
1: ele zingan ku juni hata gutale ko akai masala ngaba ko e ani gutya na e na jenya na tole nya basin belen e yani dembara ilal najinga badira sangingwa jialgi qur'ani jialin dan tuleya maran lomvi kati manga isa fi abani jialgi qur'ani so kiral ngi leso tuleya bajaw den sinjami egalal le dodi le so tuleya nyane mtam fi an najinga
2: e kaki sense dog iya ngadi nga sikela mine sin kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga au nal nal duin kasara kuin girsan kasara maran ki sense ka wagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tari ke amile fiyi in se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo ho tap ke nga hatta nan tongi na ari fiyi ngi na jitifiya bas in jwadu in ko in se mawlo rimme ngala spia balan to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog masal si jaldo hasigi oton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwani kawe hajji jalun sai ndu kamara ni hawilen fiyalan in ari kara balle fago dok songa hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum wa murung utokuro ne innan tarai din ko se badilalan de le kuru jani ya na jan ya balan hamas jani ele jizata insu julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ele ya ele le afingiti ni so nga jorte
1: baran
2: aman kuro jio indala si ji si gira ja walan ke hamas fi ke hamas fi be indala ye jorti asigi si nui ja ba
1: amas gele min dio weitel
2: egen
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin esin tabiri zikal ngawaizi marang wai gi korang sungwa ke
2: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duo zingang yani ki juru jawala gal ki kilma jaw ki sense ila lo tarai fa ine ki gajibe zilong ka ki were ati dogola zike nga ati kwa panga zike ani imugar na ka ngi madi gi duo zi dio jiru na al duo zi dio jawi ming den kilman den dio idi na ba kilma ina ne ki muto ma si kulfi
2: idi
1: duo zi jundi ne kilma dio wai
2: le ay le ba le ta ga ne ba
1: kwala ng rivia ya khalas amal fagi den
2: an nan kwala fingi na idem ya ba mbele na ka ba abastane ya el ba dor o woni jet le do ngi ya ge kuro ne dio ana mara o les elwa ya do ngi ya gi fi ya ka sa ka ba sing ani ko ene ngere ngan la aba do al akhiri
1: ni jalon sabar hadia in u ina lombal iya nga ke deling
2: abang ngaduk
1: kayak ngaduk kayak ni kian doa lah sih kian doa sih nang kami lengka neng gua kata bang ini dia ntar ya unis songgong awriti ini ji nang jawab ini ji nang jawab sedeng ni kuadi ngaduk ini nang kain kula ke bawa lah amang kula ke bawa lah uang kula ke fakir nama illo sih kue lelang ing gua kian kue lelang dah ing waris kurukani din kue lelang rila ke wala jadi sur lezatu idi nabat marat kama ngibar hadiah mungkin neng kue tu lerunying
2: na mara korong
1: al iya zillo ne kilalo udo en vene jiru duang tong eri jegi na ma janna ma
2: jiru napso le nga ja
1: ati diem ba zikya na ma jaga ja yengan kel kam na ma njol ba juela na ba eri si napso indala nga
2: al
1: ele duon ton jegi la ele bela ye kelam ye buki an ruin ne kya na me inden sare do na ma ngwa garo ge lazim ile eri singang zenina si yasim mesile jela fazi ati ilona e dora baniki dogalan azi e itinum duolen eri jogi na ma ngwa karo galwe e ilalongan halawa ke ola yirkan ma ngwa karo kasinan albawel fa hasin dalan azi gijula giya ko edizin nokta do bulon wala dizin yukim bulon kullu mana en jwal al kelo bion en gwal gwele gal basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fo jani ja jamba no majoni juru wala lazim sin ba jenn din ko si ja kangi al din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon e kuro jani al ki erkeri
2: man
1: ki le dora indalan ki sense basilon ki al uto ko inna kauno koron
2: songa koron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwannan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no wayin aja an ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yin pago wala den juro le ko tuwa bawa era induite din ko sai je na juro le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dorale asfago balan wingi ne ki ela uwingal ela duon ko ela ko enan ma jenes pa songa onos beto wala jenga skeba ne kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin ko iya kal ela ungi ne inan nan uronas e ina inan as en abalan inga no mo dogola gena fal kuritia bi inu yani ne ki
1: dogola ka inde ne gengel ma ka ba ke ela real ji inde gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese jem bi mena ki awi
2: na ba awi na jo aywa
1: wala ye se aba dilo keri ila bere egal ye ba fiti na injarti ye ila ni
2: du mana tu du ile songa jura du
1: egal kazadu
2: kisi ense ka
1: du amba karo galan bone na
2: aywa kana ele sinema ka wa san yinwa kika iya nga orre kwa anna ma illon na sural arubo ne ki injure nga pakini wala ki kanin kwa pakini arunga se zati al jawala jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele se kanan aranga doin ko esi ay simpingi wala dogola kinal doin haudile kay ay simpingi wala kin kwasi ai singen alka din kilian in kama min na dogola apaja alan din utor rasange ashan na kin dala ba dola ga juta kiniti wo na ma kurro al kurro ina kan mara kurro ga mana kan ne bais ilon al kurro ga ne kiti aye don nas
1: yasi immediate
2: kurro ken ala ga da resifia mama ba finiti na
1: immediate karazo bayani ya kwa dildila sial kenyati ni ko ngan zingal nga al burge na kamal ko am burgeri an al jure ngan ne ne illa kamal ko am burka ne ne kamal ko an azum kande wala lam bar kande ni kya fa joto al filani ko e misila za sigela al filani ko e ke girena banna nyangana lom vizie si nyinge ne kilo burun wala fa onis den ya zitin songo nga den via alas ne mos bele tu bele azetu nga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ai filani ngwa nya gila nya al den yan zirai mbi al kiafia ba
2: ai wo rai nya ba yenes kinga su jure nya jutara
1: nes jod nyu dara
2: la na jidu to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na jiga la jin kwe zai na pala nya nga ba hai jegil anin kwe ken ala se rai mbi jigol ela ken ala se rai mbi din kwe de kikene kelam kana ole la ba kel mai sin jawla ba karo ka bani wona mara dun surin yirgi ne ka ba nan
1: wo ja zimin den yo mle janza den asas la ba ka wala zan alangi karin tulla wi dai woren kwa
2: e jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal mun juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de ka si aran one rayen via fa in juru si kala mawal sin al ngore in juru si asiel hal dogola kan ni sin kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugari ni na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni si alon gudle jabi ba sin beren ah kin
2: dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fay fa alon duwa den ko si gudle ja niwi ba nay man nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro nga fo liye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni si kal gudle ar dole kan ni lal ji gudle ja ne riya ya ne ske ngutong hatta den ton di lon sin den ton si ainin si den orofia na ke udo wazi ai sin testes fia den janzi ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jani oto gwe de sin mo kurwa jani na inen jaw na inen jaw hatta gulle za to sker ker kai
2: e la la ko se ake ba marandok ini sabaka inin wa u kain ko na le finiti abas in jaw u kain ko na le finiti na mas dok aro u kain ko na le finiti ye kisense oto ba ko enu gut fia man na yenni fiana na gutwali engama wala eforo le tarifi ma aminden ton nyanga na itin dogola fiama kain kuona gial illone ele ding allan ko yenis arrayen al kwa ding ko e gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi ma yi hawilen ja yeden gut selfi wala den tarela selfi na juro din sabaja na fingin sken ala siro gane itir donga ani fi nas nyenti maran ki kain kuona na mai kawe ye albaton inden tabui ayo arisiban keden kef elafia ye koel dingagal namay kama doing allan koy na doing allan koy taare ala afia ba doon koy sikeren gutin keren tabin keken ala tabin namas koy ke dogala nyundi jijo njiba rabatal be janna jong in korona magal ke definite kay ko na refite ke gafala yitese marang songa ge bali nan koy marang mi an diyo do banze 40 jarangal kienya so horre kan na lan kiken gutan tarika wa wala lan an hikawa yani inna ma koron so nga ka gal kanjura ngala sel ela um na mayena
1: awel bangi andi dok la kem marang wala lan yin waye a zeni ji ko eni wanne jana gujana din gut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dai le mungkin en diwo ki al wore ko aga lakin maran kin ko al fal ko age bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele wara gale remen ka adi lal yomi lal ko an sindi en juze ka ka doin jalle azdig o is an nang en na kerba ne gidin jalle azdig o uzan ila bamsi le duo an en en ko alam bet bayla farak sifin tin ka bin den juru len jarti idin na ila farak arimen en ko kulin dien to bun ina rimen ne fa la ki ngari si ka ki dan wore ko kan zine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela nan alan si jeza du den jalle tengin aske ba se duzi jarti
2: ya le sei na
1: ya mungkin nan en jwal dole ke zika ko rongere ka galine duin se bangere ki sense dogal kezi koron ere baka dog dogal kanisi koron igere ngene ki surnga le sheja ides kimba anan duwan tabun kirnas ingwa ka alzi kwen jingwa wadig awiza na naaw. Abalo ne diyele wafi jamba jang amin wafi ka jambu huwa nga sunga ke yelon balba ila tabira di yel tabira si nyangaba. Taani ji alifikre aba kain dogo lo kulkani in shaksiya zis inan kain duwa tabira lan si jangasi pinginas hatta kain kwa nazadu bang bulon nas ingwa alzi ingwenyu alzi kakira ina zi ken gararata dig awizke kala yasi kuruwa nga sanga aba. Hatta jondi inga shiwaye dogan ke ba alifikre. Oso kwe dename ena salon kwe zi jay sara abas den juru raki pengana yon kwa la kwe lba nama yon kwa lwe la lang undi kangi idi neya wala haja ayu ayu jingwa nga bulon ba wala ke nga bangan sabba wala kwe ni yun den sabba egal ka khalas kaba tu suyne neri nim san dono walwe
2: lala se dog na ini ngeren dog yani mungkin juru dungo dig ning el namas kwa lin kemi nga yen baruka yon kemi yor kukur nga jari namas liya aba faisi jando namas wari jawala mungkin nesin yang kwa na liya jijanon sika yin abanga anang ni lona jiri yin waraga lirri menja na duwa yin kwa taga insi nanga nanga jaba liya yemba ki duwa kindere
1: yala jijanon sa ega kigang ilole nga diya
2: na kana ma waa asankayin kuna si ay ago ye alie duiti alang duwa kwe ele su kwe nga yogutpia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge nga jaba nse inkwa ka otto a uwel alan o na tari inna ngana insi al alan duin insi ni ani ji elele alan yanjwa kang alan yanjwa
1: jibara di ejari ji di mbeda zandiva marang ine mba elon ninal di ji duwezi kajo ninal di ji yesi ngangi kurungojo imbele si jano zaba kain uwa nga min kain uwa nga toran denti le ingirne nga si ale yinjans ke balakin ka wala lang yin wakwa gidal gis kay min wo toran den tille wo nga ba futo karen den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati ilo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi lang
2: jundi ba
1: yele ki kayin ba min du kayin abanga opuana kayin wo nga yeng intengezias ke mbidi ne indai kaziba zilo nyenga linkulwe indai mbulinga laiba wala yeng kela kamye bazatu
2: e lala sei
1: kangi idine indai mbulinga bana yenga skalnga ba e ti maran kwa kilal dien kiem bulinga gane yeng kalnga a dua ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mborun wala nyanga alam ko zibi tingin ne zimbena ngal ja altare al ja idine duwa to tagariam biya ba maran aba elones dem borukain nama simbelen alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuroy
2: kuroy lekin do kanjalon kwel do injaro
1: lolo yani masalan zenina ye asa embelen ni alkuam borngol kuroy ni simbe ajja ne dem bor kuroy ni nafsi dogala lila kuam borngol berel na mustaqbal kwel ini al di boru lal jang wala lo ilena jang dogala do baka kwel bo mustaqbal
2: kwel
1: ngu to kwel di sursi indalanja alansi in ya di sursi ki lo ajirgelba ilen kan surma ziki lo kirgelo
2: kilo girsel na modo in kaminga e ni ma ilena jonga mba ila jawal jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugu kawle na gis jana na nyore yo din jawal kwa indi ko security agis ya ba indu do galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa dem boru tege na louna ari elaye longal al dem boru ditini fiyenge na tagaditini fiyenge na toyin kwa sister ga fegelin yelle dele tagasin fago ba ki dongoto
1: tay karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zimaran
2: ele ko nan sabba sai ma dog kabara bele sai na min tara dog jalo nan sabba fini
1: ti yelle jarne zo atto adi ngene dem bor di jang abo ras kay mo wala ton ko mele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi ba zurran age ka tin to dos kay mba maran ko agi dal gal kelena dimes dan sursi tirgen ko en yani kelena masalan de male ko gul aba de male jago men jam dinyan go tar te ne jila ezi jewire ngi tari ne jila di suru jidari do ajabo wu nga dem buru tari ko dan su video illa ka ko mu heli na in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam abo ngazi ko bu na artobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibi ngiren na aba dai dawing ki bouten na mo buna aba gal basalon gore yingano mo buna awire do na basal ki rembe gore yingiti
2: sey
1: te na jene na demale jago ilelo gisi waje kangisbi ela wala ngi waje sikulo fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal kwasi kuro kanelan tarika laki maran kolesan kwa jayin koran ku
2: asan jayin koran asan jayin koran bardu asan jinjalon din sursi ainin iri jagi ne jika iya ainin siya jang nan wala wajanga dora dios kaimba wala muta dora dios kaimba jitti si allah selba una den karakan maran bam mitiline skaldi alan ding iyan ko esu kuro janne asan yoro kuro ni kian nan otton sogle jiya jayin bayla boru de wala yani masalan zaino kor inal iri dan boru feyal kwadin ake dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergalki lel an gal limaki ba ille ki telefona alan di yanko eskuroni ke annan giya jaba asan de suri siker
1: e dimbe zena sinde mapa ingame kikin ayin is no den to len alin alin korgeri yani hada wo anki ndarin aka imbaran ka tebil amma hele zaza zaman abis zaman di jurite ne le gem la ngo baka ale du
2: la la jani
1: awas jani wo anka imba
2: la lai
1: nasi hali an wo an darin aka imba ile de mapa le ba amma ga ne kan ne ko ni e gal jira ma tori jaral ni wa ju ni wona na zela
2: la la ile si jigal kel ma ngan jaw udin na ji ki kes dogola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dir fo bas to banga ongala ke ba ki to banga o taga sin jur to ba ah ki sen se ide ji na ma aba ye de njuru aja ba ji kin to banga o kala do asan ye nyinga na jato estima na den dir fo skurtu no bulu ne ken to banga o wari ye na ko yingi la la ba jani do yim bara soldoro gan ye mo
1: aba le na aba aba to jani ba sare ro bang ah wore ko agi sen se ki agol ba ina lombal e ko le lengi sin gwal ki wuto ngal koronga ge kul ay do be den nu ngi lowase maran ki ko la lan kuro kani ge sense ki wajanga ne wuto ngi nel ki dile e jenge ki ayenga sa so ngi nana ma ko la lan hulule ki ke la lan ki ki urre ngale kuro ne ki ko je jangale kuro ne ki wuto ngal awol ki duobi duo e lewengi a bita ala nga baba e gan nana ma dal jing kwa ge ne kawe ki do bus kuro kan ala nga ki do ki kwa mba araka a ina lomba al diele so nga iri kan wala diele sungo dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ka daldin ko al duo bi duo ritfi alan si sari si zati na san e den jan si nyinti fa ilole no kurro kan ni ko nyettin sine ne lombal day wore ko si ditinin wala duo bi duo ne kurro ke ne den si eri ke ne den si mawhi ba ke ne lomfi ni alan ene lo si sungo futo ti ne ke ngo runyo na apa en ene lomba dalin ina tariel ki de ingirsin lagi maru to ngo sungo ga ni ne lomfi si dere gisi inni alanji dele ka kire jeng namaz dog dan sa o kelkam ne kay nganas dan berata bunka go asai
3: Radio Samar ina lombal badel ngi radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel aliye asa joengi kaini kain un adenyale

0: Radio Samar olong kering jau ning kijuru tarrajang nanjueng idungo jang au nadin olong daile fago na alandin kilma jauli najel naskanyi bele tulingin aljayine kiyonga sikuru kiwonga inni arra nang kuduming jaile kidora tulle.
1: Sense dogie barnga nyatini ko ngal bago donga gani sunga ko kidal bago na rimemba na ko kidal bang na giskel bam nantini le bara amin muhammad donga gani sunga na tani jeinga e bara mubarak dogi donga anni na bara muhammad tahir dogi donga anni al e jidok jenne jago bara mustur a dogi donga anni nang asikir jeinga bara a bara abdalla dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga e nan si jeinna jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidan dada fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gi anni ne sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga a majidan e majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga dile fago bara muhammad hisen dogi donga anni bara e muhammad ahmad donga gi anni doga jenne jago bara adam abakar donga gi anni aljanna jago bara mahmud dogi donga anni aljanna jago bara izeddi muhammad donga gi anni aljanna jago bara e hasan asikir aljinga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hasan asikir jeinga kokul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunyenge na bi nga si donga e kaniba kwa nyatinin ko engi donga kaniki sense kwa kitel ki on kona kwa na ala kwa banyatin e radio samar kwa donga kaniya nana ma do ko lalan kangi ki majiran dara hadiyan na do ki daim bere to bun ka go ala si kanga na kirsinga kise e longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo e dogolang mugara na tan kirsingo na udonga nyatini ko en kirsingo nana ma gal ko lalan kangi na mugara na ta itirik e abongon ko an kirsingo na wuongon ko an alsi wuongon ko dia genes ki abongon ko ziki ko ngari nen ka we na ko e jitya semba mar inda en worren in incoming abasi si ye alam batuske samar de jela na deli jumma ko ka yin ki sense mun ki sin de nyang ko si ki duo ke rin yang ko gari nen fi fa in u abongon ko si
2: ken ma songa we
1: yegiti la wala kelma ngaza we yegiti wala wala as gegiti ba hatta bu wadi ani kene ga ba den abon ko ena fi ba an was abon ker o ne ene tikila aldi fa ki udo nga na mo do langi si tiri jaro ini na mo den kirsingo halin udo e mu garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na maki sense ingis amin alan kundi kanga ne le semi ji asa dinyi an ko esi ki duo kerin iyan ko e gare nan ja gi ele duon iyan ko esi basonga futo jagila nan dele ni to leja nan jawngina dinungule ya asa sa to le domi ela digile man indala do dinungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: korron ja awliangan yani dinyi an ko esa sa kila gare nan janan yesi denkel male jirso an ilui ne yeji ko dinyi bembele duo an ilui ye kasine ko ni kudin kusingi gare ne ngai san pia bai san mare en kwa iya in ridigi sel ji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri ji ki ala bundul ba maranga ba din toppe lan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngana ken uto nga si test test jaw an ngal dayin julingin ere na mas dok den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ele duong alang koy wala dok ji duong alang koy azwa
1: ba ji duong
2: alang koy azwa ba jwa alang ba bas den ane kaire njan mas njwa al inan jane
1: ki alke jamal ba nga
2: kawwe in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kelma so so taras geriti na ma hawile nja din iyan ko esi bedil alan sinki le don iyan ko gare ne nja na ma ji dora jawi na man dog din iyan ko ya alin kami yaro was iyan ko ker wala nye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ken din alan ko fi ne gisi simmes indelva bedil asa enjal dig o iske na kasi to le esi ba ajundine inna na nja na ma korongi na mara injwa in annan ko ina in resin na pe ba kala onus en ko yake o na ke ldi na ya lonza
1: as berin ba ga ko dia ke ne shawara ngo ba
2: a kamin aba
1: na mani je na zge ha ko dia ya ne al al as ka alun ko dia ke mun ginne ne ye je na ira ton dilon hon ne ya alun ko yin wasu so go dinga jan na wer yang na ina ton jan ba ajin hatta liya na
2: san ko ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding en ko se jwalke tombang namaskin jaru nga se paljemi do en ko ko insola se do zorte ba do en ko erinsi inna nga fiba do en ko tulle inna nga fiba na fiba na owol asa marang allan ko on kld le eral ke tomba nar bo shirin saba kasa jwa haram lay lala haram ay ba bajen na doja ding en ko se na sin jwade o iskay na ke ke tulle ya ne ba badi ralan ji yesus jawmi ne ke allah ko ker gel di wala naski ker gare ne nja hawala nja naski en koronga dora ja in namaskare finiti kaba ne min ya jirsingon de nyukin jirsingon nyukin namaskare ngamin jimin degile allah ko sesa jiyo ba jiyo san jiki sense ke kelma joyle ne jiyo san ke timmen bana na lomba jiyo san ker jo aw na gaida ba yene en kamin yaani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa duin iyan ko e tong budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisutu les emba na dinungile tulle maranka al inguel kain jay ngalel kain alan yom ka was bundie wala sharin dio zai afrit binu sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarang an sikin do gola baindok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka awkille wala insharle anyanga ka bele dik le kana skan matti waudi ne bele nga diam ka orundio no skwa so do korrongindele mungi ne sinya orundio kas bele ko anas tulle ema namashkula kan ta gas wa ba namatin ba ka otto urkani ele yomal inna nan kawinya sa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: ya nambone din din jensi
2: aywa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga lo nama koede namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama
2: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yigisifia ele sinama perraba na haddu
1: namas bum na bonde
2: ele ide jajjan skela tenga nga si yawliti kala utanga jelo ding allan koy fi na gisi jamela wala fingiti nay kuy jumel ne ele kayna ma sitane nas kwasi tas le kariti ne simbe jegi asi allan ko pelan songa jamela min kidi na dinna enna na fi ba ide ele jonde al bongo ding allan koy sinama sinjwa al elon jiro galan innan jaw indigi sa jijo kasina jamala sai asu juldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyankwe tengenga kae binno aba korronga kein alan kawi duuno sursi wat ignen talata nan duonko intemene anan duonko intemene nas duwa
1: ira kilon ninan muaje kon gode kino muaje zikili kai ai wa ya gam dele harriben kindene na ko yo basen kinje nga checka azeni na jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo dualo kama dual indendule mare nga me aba usbu kullu kulling indendio di source check jawna jolu
2: e ai wa
1: kin koronga
2: kage
1: ne gen koronga
2: kage
1: e di nje mani worge na koronga singe bol do di embere kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na memberen na me induzi jan inna ma induzi jan na bonu surnga zi bolun sare ker dog na ma enna ma ilang irrimo
2: aywa
1: ja to ker dog na ma enna ma enani khalas ila defteral tokenga na ma
2: surnga na ma awna isna onganna os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui liana ma jotoy ngwalan ja na ma jwalan non danjar fe no ma nyet jinya
1: awja inna ma yena kurungi hasi in eri al dai wore de ani ngi de ni golal wore in lole nguro marang den juro ay ni long
2: bas ba in tengengan jay
1: risika gil alan den halen ngan alan wore e kisense wore na abon wajanage nungu on du wajanage ka ngi ye waje la bal du mba on kharan ja batta lage lekin waje dioge
2: egal dioge
1: waje dio enal ke no ma dok yani sunga ngirin e shakhsiyan woringi dinna ko koto ngalan si sunga si waje en kawe
2: e ni mere sai
1: illolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: basse se bajwa
1: se basse anilon duonde ngwende menal abon kaminga do basse
2: se
1: ziba jwa idina abasse abasse se ababa koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na income ya dinial turi dol bake bele kirel maranga man jaynes kilma jabun no sukut le yan na kale jay ke sense income ya insanin kweden duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke abadele pawo taga jando asake bade hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani abajidu din ton si jwelini inna madwing ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sabo koronga jolueni no jota san jawli kuy futtanyum ka inkami aba illo na jwan ber kalma tin juana yo tengo albo yo tabuto que ya no ya no rutin yo amara en ese mi malo tabuto que ya vale tú no tabuto que ya no y no lo mala al coro jam la la la la va yo

0: neduo kwel ndenje nkeno wori dwidi aribi aribi insan ngoze erial to nga keba
1: akeba ke sen
0: aribi erial ke lakin ka in olun kwasi erbetina jundi erbesi kwasi songa kelel erbesi kwasi songa kelel ine no do waring al belekiana kwa iyang kwan tasle a ilelo al jinjo mungkin nin duong yang ko se ajegilen ding a ki juru ati lombinden sabaka ngelong ke kwa lomvi kang dok sungari sungo ilo leng neng kwa hata bay mo si dok kwa no tong real to lay aba duong esi jegila hata di duong bay mi neng jo ina li long an duing kenga mati jiba jaba indala
1: ela ba kati ena jana dok bay long a julu ne julu
0: ina jaba indala fa ina ilo leng hata mo si alang imbo orre kwa in uda ele to lala ba kaki al dulding kwa kang hata lomvi ako alba
1: kisense bele sei
0: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskinga singan surule dogis ko je fina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andele karkang andele yani ko alan
1: karkang yan songa karkang yo yani alan yani tengenga ke indugal daing mawlo ya alan kikela se akoba namo dog dele janne benke na kan tongale namo gal yesu kwenye dogailande hikma ini na kike anko
0: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi a dogala lage bay malage guta lage na jaw a jira jannes di surle ridik janna jaw na mado rike ina dan warelen alkan kang numa dog erige mugara na masalan hatta surunga ndien yeren kisense numa dog loling alang sunga kain balaka utanga dog kenge lakin marang lomfiden dombere loling kwa yani ki kain surunga kinaza kang dua ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na faloi ki kul surusi muhtaja kang donga ingorobas den tarike na surubas den tarike na tarangano konga ayeri aldin surule ke bas den tarike kazali ki alkang neddal dire kang na utonga kainna kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna la jaba zenina juwar ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel lan dok sunwa ki sabur kindelin fa kisense area ke ba jainse so iti
1: jain iti na ji otos jalumba atonga juro jaungiti la ajaungiti ba dai mululong
0: e filan yani ka iti amin dok ki jain inden dora amin masalan yani jain go iti yani du e senjen ki tudi abaji jain si abaji yani du jangi kisense ban kisimin e senje maran abajanna jain si futton go enje na ka to ina abana sare na abana utonga si yani ki kilman si den shavaga jaw kisense ilabaye ye bay darile le sunga dar joke ni kulumana ji jaw na gina warina sabur warina kilom vindok
1: asrisimba
0: kilom yani jika lomfing si ji jualan ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo kisense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na sa lomfi ziki barkawa antari ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ziki barkawa lol kwa aribe eri bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ina fiana ina loba lomfing den jangi ina si sinyi kadwen sabanga rendo bengalu alkini uto aga itiri donne kinzi gundia ano ke gindeni wala
1: la se dimbere se songa wudina yani jidwa wad kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se ajingo badengi wala na asjerringa ba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sali lungya santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jofungo na ilena masonga takatini zeni na la bara kwa ba do bu do long tengenga kela dai molo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani do barang ile kilmala ngai sekia ba within na dimbara do dimbara ela dengela selfie al molo ini yekeken kurwa la ibanasel kangi na dai molo ile bele se fakiran piano mankela tengen aleja al namanye na daldin ku alan keke yani jija wini na din sursi

0: Kerinjawi. Kang ena dai muro imbere si idla za krempia. La ana nesh long del din kwesi aba imbere si tengias aba. Yani yele aba erifi. Den jurule inaranga jaba ele dusi alkanani. Wala kurin tara final dorale pago. Awne imbere si songwa taka tini renki dele juruka udin na dai molo kingasi ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni de nyet resmo dombore nga war kwale namang ayu dobi dos long nyane dombore nyet le rimenga binu alan duo barang erile kilma ay jeilba
1: marang i uzia si jiha si hale an den tile al kan nakolu ko nyet ni ko ngal del dile kan i uasa al kolu ay duit
0: in uye kisense akirelba dobi doba ke yani mungkin nangiza ta dora jilong nama dore gisi jegil na juri jamal de ke ya mash ala injo ma sha Allah ni de juri jamal kidin kilma dio na manyam yaret ni na sanka anas anga era do bokoro ni na duidi nama deldi as songwang ere deldin kwa inkinina eri bas ela jamal ya de mbarale ke mungkin nan de mbarangile jamal ni mara den kilma bayla de gislo
1: yalla indo
0: ki jalun sa zenin alkayen abon borun kaminya eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahar
0: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pis ami ba
1: yani zenin
0: na ki kilma gina ke ba
1: aban nungiro nama jana nama sani ndio jabi kwa gergalan kam wana ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kam na yen ngi ti kanjiro ma to ani ngami do faida
0: an nan ker kele ling izi la do tapi sa kame ba
1: din na ya khalas min deng dio e deng dio den shaw en den kil man shaw en zikwa
0: in nun se taka pesa la ngama
1: ba e gina vila nzini ejeje ba gina min dio ke fa in rena halu fikra ka welin yinwa kil man deng gana dio a jiki jurnyo ala gas kim
0: e lala sei
1: kangi idin neji kilmadin dio ke na lon venes londin kilmazi dio ne di kilman den gondoron di noge fo jaba joya joto wasen kilmazi ji rasan janes a enjoying real so ay kadwin ngi tinga zan ngi gi barkamin ki sense tol manaji jan dinele manjana ko jenja
0: nan ko jejele jen wala dok yani
1: anjuroba
0: na man duo jana miskin sening asi working ayeng asi dua kele lile jage na manjo yaret atini marado kininin si jurul ya abanan doing pikrasi eri itile ana maradele na jenga al elson abdal
1: ka filan kwa ga indo yani mungi nanin al duo kene kiken utonga e ken izifine ki duo balas ke imba ki duo juras ke imba faki ala fikira warre minan ka mush warre yani barun kwa nya minan ka aji duo den surisi lo ilele bona yani kwa len karaja ine ken gilazi vianzi nya den surisi ta winje
0: na kama elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi na gizi ngilal al kwasi jare mungi na sin uta sunwa gizi ngil
0: elal
1: marang zenina al midil kan abon kami ka ba hangina kan abon midil gila bay kilma sunwa zimi alin kami alba asa ululadi na kamal na
0: kamal na duidi
1: na kamal na duidi ko ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini maki ngene si jaw al juel kilom fin dora man ne lombal kidel dingen wata ngage ken ya ne
0: lombia
1: na kilom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayani ki duo kerin naja kilma simo indel no
0: se dimbele
1: ore sabi hata dingi lono ko ede ken ya new ken al mim ne duo insani le jana na je ja ki aduwa ban sunwa kan uni zeni na jeyo ba hasi kan ni ki aldimbar idina na dembam silom vitabura taw kan sia kaldi mungkin ngin jizi lom visare ilele iri
0: ilele sunwa iri ja
1: gesi abaziki kelman dio dimbar zidwa jelene kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ngin ilele
0: sunwa ilele sunwa
1: pelega marang alzi dimbar lege nungi lay belelay dalilay almim ayeri mungkin duwa zene sin jeyo ba ka aldingi na nga mara lombi le duosi basin kwa min din wojile min din belele min kin jawe ngalen
0: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stakdem fiya ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere abajidin kilma le duongara tulenga mukin Allah nan ji elele songa irijegi na dele songa irije kangi la anna ji abajar ngan sabakela wala kilman den aninga sabakela yani minnin karin jegil dai molo yani kwasi jarringa ini mukin nan jarri appa ini abadele na jenjenga leana mis elele foiri kin namo songa takatini asanju duo arisi jarringa na le dimbara ngere bele jitte yemi
1: ma muskelele do galji alji a joaba e abazi din jeringa sai jeringi tulle ke ngazini na jie jomi basi e lom vibas long dimbara ngere ngi khas are yang marang kikang in kalung zeni na albuwe mbere ngkasi al al in pile ang marang amin fal uro kwal in pile ke ngai la kulweba mara lom vilogi la wala lo
0: logi
1: a imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duwanin kide mbara lote ginga ba soreni egel walai luwa wala kele samba
0: alamba ke mara ji duo ker kele jisilla
1: ma hegel indigine korong yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunwa teka kisensi amin ji di ni lon fileja din kilman din jan kullon fisi yani a kin jenga ban tulija lon finden tubun sare den tubun nasin jenga tulija mara abas geying a na joela lang e kikira jainga to e kwa jang nes jainga lang injami indone kasi aluba indone kasi kela ambala mbakira irsingo tur umra gele duwa banke na doeti jina zeina la bamle jere jira zei ba in ugi sense hasil zineki
0: ke ga ke da ngora le ke ne jail le king
1: ke ne jail hata din kwa gele gal boru ke mukina nin duwa ke nes lon fiesi de reile stack di men biana tari jamel fi na min kuyo kan abatan bani zakangala di
0: yele se jondi duori ngamma nama ani jayani masala abar redingi na dimbara se jani nas Allah foeli no kuyo songana songata na jilla redigi le jaldo ba ingere mas nyame kamma do reisi wele la kawara ka jawti
1: na jawni na jawti na jazan ba baraka reile la ba baraka
0: baraka le duole
1: duole ni idine suru si lomfi min warna le mfia
0: ay ay jel ne ele gosi jayo ka tainga duala en sika yo ay sa ela karayel la karale ni jo ka tainga se tarnga ngoyang na jinama ele reisi ti ta tagalolo asin jawa namas buldung abas gal buldung re ella duo digin songo kire asa gi otto in si jaba marang kan juru nga doga felin ti abele
1: tan ingel lo ba jawngi
0: digen ne ingel dog namas juldung ya no mestarra e no mingwa ndu se reita sang odo ga bunga lang odo ka ayo
1: ingel ka ba singa me nama jawngi ne jawlingi odo filan o mungkin ila dua ala vigen nan ki gen ko usaine sin reito doga ke ba
0: namas gal
1: vi do njundi ba
0: e gal namas molo gal namas ki dora ker
1: ko ki dora ke ba
0: marandok im usi da njoru de ina karti ba e kik yaman ki in real au alang ouno onde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kan me sene mo orre kwa
1: hada de basalang ki modilele do ko songa do ginan ga mungkin nan ji basala jurgo ni kim basala songa kiren songa ingi ne el du shola tan basala shola amin je yilana el du deng der rei deng dem buleleng ki la basala indala rimo
0: ingel ba janer ele bulisi giden warje
1: ne den warje ne menjamin injal ka atengal ka wel fa innu ya jama awun sin kalun warre wa baraka lomvin baraka dileke di shaksiele les lomvi jisi bari
0: dingina
1: e aldin dioke ile ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
0: den
1: diong enni ala ngako wani surnga si e ko jajan kaw no surnga si botaran du kelel no surnga si uto songa inan kaw kinaye ni kidien kirsin oto ki sense una e ki uto ngalen kuro a aba gangi bara hadiya no smitil kaldo zeine kin kwa fatan e kayan asi mitil songa saldi kangin eske yang asi mitil ne kin jainga ki kayin kerker ke totali duo fata alji eria ya annaje ile hijisi kurugi ini
0: e
1: Nengiz jumel nengiz embera ngai sai jua gelo korang alji ke ngai
0: ja alji ke ja
1: alangkaro ko ne ki duin dora hawile nga alangkaro inan iri o ya kaman e il real ji ja ne ki ngang iri jo ye jisi algi jumel ye ngiz
0: beren ye jisi iz nyenti alangi re le songa iri ya
1: u jang yani ines beren bagi algi kem bena gelo kul jani lo ye ngiz bena gi kem mofta nga jani u el harin kem mofta atu abe le reina ja yo bazin beren egel min den bida den den jusunzi ay si junga na lia den dawinze ines beren baye ji ayani ki dora yele ites beren ba ji masalan kin kanzi al jusunzi ni ninjingi ti yi ta fasile na beren
0: lara
1: ilolin kinimo gwele san kin kwasi midirin galde yisikil masa sunu simo indel alji irigyo alden bara irinya ilesin silong alden irinjo ikang wo filanden irinjo idinne den bara ila irinya yisin nyintisi
0: e gan nyintisi
1: kuro enne nasin beren jias en la long na ken songo askia bol den ayere askia ba nyintisi nasin beren egal kang jisi kurani na den songo jo ayere angin kurani anji irigyo maran kiyo to kaki kwa dila ya kama kaki da yoren kwa kakao
0: gimbara zi mara ni kikanda le nkaorti ila duwa ba iri nyanga ba desuri ina iri jaorti ne injuru le ina kaorti ba nduwa ba iri nyanga yani deng eriele aba tulele pago ala ndayin boru si iri ja na nin dayin orre si iri ja mara nkiba yin kama induwa kutuwa in asa ye ayyeke iri duwiti alba den suru si
1: yama ili ne kinga skeru duwi yaorti midil zi inkele ye ato ajin ilon dimba resu kuro jane ne iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaan aldan buru dio kore nan gene ingwalan ona kila forren euran kala singan si nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
0: kain si
1: amushar yella ilolen
0: lana na ya orre dungoy nan orren kwasi gene iri jegi
1: kwasi na iri jegi kiti na iri jegi
0: kasi
1: kasi na iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zingam basin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatulongi iray jio ila duo kera bo din waran duo ay banama jenna ma yesi
0: nama yesi tenga janin wala de mutta bo man nama jiru duo
1: nama jiru duo jang fa en kamnga longa dingan al al awan kamnga duo ren sursi ki bodi ni nama fingi din jebiti imbaye ne
0: zay ko
1: sunwa ga nas ka alun dan wore le ki ne iri kenge
0: mara nama sore si yendo
1: dien giti nama sore ngazi duo kersi el zenya jejo abana mufta el duo ker garib asi ye janu baye sare baye sin ko kai salu aslan jiki jam
0: la la se zeni na inka ma dinga baye daro am aba nino am daro ala ngaya mi ba na ze masalan yani al abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal ilona asay bano jurnyo na diwi ja to albas kembara jam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding garib asay yesi julni anani luyi ne songa ge anana luyi al koyli ngela ngami daga nyata ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola kenki wo aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zo aba bo
0: ke aba isra
1: fa ki sense ore wa bezilong asa songo kirsingo na ki utonga songa te tingi al gidi en kirsingo fa intile madining bara hadia zero tinani idina yeso songa medic na elaba na toal ela dok songa ru songa ka fa no welengi tinani na ding e nazara oreling na gijuela tanya zigitolanga kurwa yani na sokote buga ngailonga lang aika hata kaim forrenga atingilon ni ki udon tulenga ka jil inel undul tulelan je wonin gidiye ijabo
0: e lala tarasi barabat asayne tinin nan jamal jani na ki borena barafottai na worre kwa karo songa gi donga anni na ki sense ku unga sengal ka waisam binga so wa ingis amin asalloto in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duna por dungo imbele se baslong insikala baka ngamin yani oton sokki elenkirsimo anan duo jualan erija ki baragara nan asaja ba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumbona erito lefi yidiye se ide kurwa jeoba wala dendi tininga jundi ba ba jelune e longa janyi kweel di ngartum nyima nga jirso naskin kola feret de kin kola feret aja ya kin abay lono ronjap kya jiro di ngartum nyima jirso naskin kola nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene skai la bele se emi la anna bo korso nga gen ko awne isbang na duotok irtin wala duotok bara 17 na mataga arabab insi ka ngis emi di mbara se partel ala yundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di mbara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok nama skain dogolan sabagis irsin dok dobi duo na skoye ke na ruñ dok aw na kila doro ruñ wa san kain tenge na sekelni na dok alang kelage alang borun sigilage na san uhunga sen a jersing na wado din koye ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioy annan fali la anna in kemio un se si asan ko itile no ulile na orundi o kel jam king i se ona din joru deja aba din ko so ngare sin kwaso so nga jilel hi pogas kawa na doga kirse ma filanin ko kwaso so nga jilel e la zakai na ringi nan ko itia risin kwaso maluma to tulenga undul wa bardu mungkin na melagi o le so nga gi sajanga ka ndolan sa bayane ka aluno doga la suki kan nas ullaka ki kanna kundi baran dolo kunyungul elale songa ba le bana do ga bis koronga ke ga pala wudi ne imbere itin da orre le kal aduta chwish bi maran kwa ba le ka orta ba yani in le songa ba le ba kain do wala se ona itin fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngwe ne kiun badil abaya bele it i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani na masun jwal o na lya abadeng in jago namai awi ya ouno lya as alamba juro le sai mana o yin karo dile apa an mara uto ha kula salon mawuri naka insanin ko yan ouno den arra aran namai le awi ken tenga kinle kan do kola su songa gasren ka ona wazitia ke gafale na isle dok kayan abonga ke kayan amonga aba duo ke na keden yan ko na tines kayin baran kien dien tongio ba una kien korongas do ba witi inin dog ersingo gundina annang tinin den no si yani teletin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo bawi niski tulim bawla no surse a hemba no unas gabala bayin kain amonga kanas bayin ba kien kuonang ere abo koronja unas gafala jwa gafala si jile nga zemin ba jie sikeli jaw eren si jemi aljibba yese bagi jaw nang yesi yani aba din iyan ko ya ke gafala kwa ina lomba ay le ye jisukeli fi lala in sija ila allan ko jisele songa ko enes gafala kwa na jiro ammo aba din dun ke gafala kwa ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en na mangi ani fi nes gafala belen ko to de ngir bata san tabun lala tabun joni woro joro ila diele in sija no kit albagi no surisin nan kilmanti yin no surisin nan an kin dola to le burnyo kin na ma ko un se nga gena wai san ago wala ko un wesi gena anni o no lo to putta nin ko embirsin wona o na yani dai ba mal kam alan ele asan kin amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kayen eska insemi la anna na ki kayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wonga se ina jiwa sanun yane bantu ga jeren ak ane ay kaljen nun jabun ha ke sense ele sikin kamin al bagi maranki amonga se na kelma kirsel na jato amolan je na jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi alan je na ker na belarisingo bakitin maran ha wilen kana min kayen tongale kain dogola si sija adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikaliya kilmas ke ba san den bele sa julubba indok na mata katin ya san ki orren dio kay na hawilen ka na dai orre si kutumo na kayan amonga juringa nyi manga birso a ka binga si kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir kengal ke mborungo su kutumun na kay ang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mbor kutumo asay ke boray na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinya meling ini esan ku un sen ago wala esan ku wesin undi na ba ikke na ka korongwa ke gafalai na ku ngigis baso karo del din ku karo se dire iwiti na biro su doile biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwa no koro den iyan teri duwa su nyi ba basu da iwi anu mun sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumingi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya oto na jago ini na donga gi kanni songa na mun kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi terri men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa a basilom belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe kingan kang na maskai titolele asai

Etane do kinga kanga jam kwa dan barnami ko rendarale no magal ko angis duri gis den aldifia na jundi ne namas gal ka aden aldi sizat na ine ngaldi namas yani musan se den aldi ine aldi namas imbelen alan din yana din basi berija duldi asi udon juru sala jawba yani din yasi udon jitan sanga jama nam din basi dok imbelen yani pie ala ngajaba din barankeng karawa le kilma kulela ngayemba dok denyam kwele alang karajerel yani dok denyam kwengere nunya sanga jamba na dok dimbaran karaba nyetle kilma alanga sekiaba yani dimbaran karaba le alanga joba dok gisina benda ngaldi na dok gisin beleng kwa nyet alkeyni de na kalueni yani ala utu yani saranya renga lingi na da deina lola dengi na fuona irtinga in nama ya almusa kwele alang illa yani fuo ila puole je ya ide duldinken dola na makaye na kelele ya muza na manya abuela nasa yani nasken soka gira onga yani soka wena ongal ya ide nas ongal lo al dei lo ina la dina na doksur ke na puguna irting na in na mazdang al di algis kingasi algis mayram bampia na kagal na maye deng al di nasa na maye rangi na resing na kangal jam kwa na magal ina itirikaring nas do dain tambulin dak dikel kan magal kainga na real dain kain yingwa na kering

0: tane do kinga kan ke jam kwada en bernami ko rendara le na ine na madan jingo kan na kolan kingo na dele kirsimo dan jingo wor ko non belen ine lompi yani kai lole inaldire
1: e bara din jingo to le a ine lompi kai lole lompi yen uta kul ye pina de no akin na adankin kalon inde lompi alien ayi ripi ye pi ne gadi kul ye pi Azingin kalung in walang ki lompisi ken utong ase asos kau na ken utong kel kam na kiden dorakan
0: ni na ine lole a tabani na kam koran gena ya lompi
1: eh
0: na ine na wakwel da jumel dimbele do galjua
1: eh
0: a lompi al kwel an ki bulon to le kau na yena wata asinyet pia na ine na wakwel an do tirijisimo ken koran kina li ja deng tirijisimo
1: eh
0: dina ali yem an duden iana den a bosi bori pi na dimbara ngota ala joba na ki
1: e bara dulle dinji gondok a gaji kelmo songa gi simbo ala jiwa kinin jilel a lompin kwa ala ndi yasi na dimba si bagijo asan surngir songa songa jo abo dinga ti ki dimba bagijo ni ya kelmo simbo ge jeto surngir songa songa jo embere do tulle na enen lompin beleng ni dimbarang de nyang koyle nu yasa jamba wala ke ngota ngale ayir dele kimagi sakiaba wala kimag agijalba na illa kan lan pandan do kinkwa agin nyuluma chefia nu yukora kala sa jamba kora bay ding baranga no way dan ban kuyu kala ngwa agin nyuluma chefia nu yukora kala sa jamba
0: tulay
1: eh ina do ye ne do mbele lombi inu dinu na din kilma din baranga no ko le sakiaba
0: iringi lombi la
1: si uringi la pelesi wala ke on tangale eh wala kilma ay jalba o don kil jari
0: na do ene lo digdel beleng di barang karaba nyet le kilma agi sikiabo
1: eh karaba nyet yani o ta songa ge madan di bar morta jamel ke le rifa weske ri jamel ke ha ayir sulle ge der kilma ze gaba
0: ayo balan jabun taw ene kwadi ke ngasa le asa dan dan tin le kan kwadi ke ngola na kila tarin asikabe
1: eh ke ngasa kwa kile kwa kilan kenyi na ba dembaras ri jamal ke bagu su budu neske na pousel
0: ye lompi la zakwelu
1: aziga dembarang yango tuleke bas janala dembara aba ri ri lo kernya karanya su keral ele kerlo onga ye baki luldu na ila lompa kwelba
0: de lo na tane do gal al kemota
1: ala gidi mbaran tonke den ala yake bana jani ila jo ila dingo la de lo lay
0: tulay
1: eh na kemota ala kelma sikiaba
0: na ine na modok dain a gingo nzi a lompi kai kin in aldin den dio la gina ale na modosi maram ba le kengo a wodol fana do gitir grisi modele na do ngine
2: e ke boray lompi ine ingis bele lompi al kuroy al kire ne pugozi jundine irtin nan deil keke uri ne sul na kurel ine na malompin ken jalunga ge kin ma kulka kirenga ge do akeval duldi hoy ala sulin dio ne on nas tintok on bang muni
0: ngene ay
2: ne do akeval pour pugo irtin ala jene den kil bago man ndido teredo na turga na abaye ko mala bet ko bas kilo kuridia ila no kul lompin ka kirini namang inen ken kuldinga lokali ka wena nga lolo aba kiki en kirso ka lan kusum ila namaye ne lompin pali di al kaka kire ang nabi na bawre lan duin belekel bam alan kuin kurobagil ninge adibaka joinyas aimbana enwa algi ausi kitintok bailang innamas innelan clear ringa sa injolong lompi al ka kire ngan ka kirei na lompi ken kuronga na ken otanga nyet al indela nakien kurokwa otoge nan dilge nan dok pugo dok toyen alan baw iding nengalon basa dengiri bago be iding asa den duldi la iri bago asan ken kurofali lompie lobi loleke elasa ken kuroding iting ane

0: ingi bugo na maye na toing alankir ila na maye simpali di alumpi kekirei na lumpi nantokei lumpi nang nanan sikuro kekela ina deil dido se do karel na ma dok lumpi ngis belen ka dogal kila leso ka kirang idi nekin se dogal ka a je al au na bagija na alang udonga koronga se ajawba ine na magis iding ne yepya na kaisi kelmangalong na maye kwa na kinsi Abaski eri male ela idi ne duldin ko ina ka anas alung ya lan ban kwal ho in manni manni kwal musa piedoi ka alan pirje a ala nyodo gen kwa ya musa ke la rian dio na nas so wan yakin wan udu doga wai ba balba de nditi ngwinga wala doga suinga ba ide ala nyenga se do kaliti majiram bainal di nyanga na kulumpi kirsingul na ngwinga nas nas so ga wenga ongal onga na dok tori doga suinga ba asangin kalnga ila do dogal ke kirei idi ne kilon dok lumpi kirsinga na dembele abazi el nap nas pago alan dieng kilma kayena alan inke ya sei aliene se nelan kwa ji alan duldisis udonga ko senga ajaba ne dimbarang isi kinungi ala nga jegilba wala anjura ba ne dimbarang karaba nyedisi alan ajura ba in namay ni
1: ba gistu le tradition lole dan jingo yani enle alla kingo na elole dok namay tri karinga en keljam kwa na dok ko na tri karinga mo kayinga na dying jingo kerekeri

0: Tan yɛrɛ ko in ka kan ka jam kuwa dan ye bernamij waran darale dan ye bernamij waran darale kɛrɛrɛk bas alidinga tulilan ka kundu nas kaw la ye tɛnɛma yɛ dɔ nas dan ye dɔnbɔrɛ joŋ ngingles dan ye alidi kɛra nas kaw alimbɛlɛn asuwo musan dɛnsi alidi na alimbɛlɛn din yɛna dinga basi bagi jɛw na ine nama dɔ kirisiŋo dan ye ŋa jiŋo wor ko ale lɔn bi kaayi na nama gwɛralan duwosi kagil yani in alidi le duwo kaayi
1: bara din jiŋo tulle in alidi le duwo kaayi al lɔnpen kuwa alan din iyasi na din baasi bagi ja duwo ine
0: ine nama manata duwo ine kɛ
1: ine ine duwo ka duwoi
0: nanana duwo na iyayi nan bayi
1: na iyayi nan bayi na lɔnpeyinsi kuwa alan din iyasi kiti ka bagi ja lole asan kalu duwo kaayi duwo ine alan lɔnpen bele kira alan lɔnpe
0: ine bagi duwoŋi
1: an bagi duwoŋi bagi duwoŋi alan iyansi aba bagi fiya na la lɔnpeyinsi kuwa dɔk alan kelema ase kiyaba kɛn den barango taŋale
0: nana lɔnpeye lɔnsi
1: lɔnsi
0: kwadi kiyen kelema al kurage nama yelayi ŋana sen beleŋ manata ji duŋkɛ wudoŋa le kelema ise kiyawo
1: ilɛlɛ na beritebun je biya
0: sen kuwa
1: duŋ din barango taŋa le kelema ila se kiyaba o taŋ nu a soŋa kɛ kɛn o taŋ nu a soŋa kɛ dɛrɛ kelema ile se kiyaba dɛ ɲaŋ koyi le kɛn dogola le kɛn fɛŋa le kɛn karinta le kɛn bayima le kɛn o taŋ kulu le kelema ile se kiyaba ala wulo kiili le gɛrɛl na ye lɔnpe lɔnsi ne ye ne duwo e kelema kurura kɛ lɔnsi ne ila ise beleŋ na ma ko alan duwo bagi duwoŋi alan bagi sike suur iyansiki ba na den kelema te yei na ken barama taa semen kuwe na ken
0: ne yen ine taman duwo dok basi loŋal yani al lo kalifi
1: taman
0: nana ine al musa kuwel alan je
1: duwo loin kalifi na ma loin kalifi ati ɲaŋa matinin wayi namankoe musa denkawa insan musa jijo e duwene kalo lo kalifi ine lo kalifi kalo insan al musa jijo namene musa ɲaa
0: dolleke sarata ilo do gis jawli te ani tirigma tamami algisina tulle jawli al duwa ay long na dok numasine wo dolfala kengo do nas ñi do e ye duwa ay long ina lire duwo kaayi na ye duwo kaayi lole zato
2: ine duwo yiyenga duwoyi
0: yiyenga duwoyi
2: yiitiyasi
0: ya yiitiyasi
2: duwo ine nan kelman kurrinsi ke
0: golonsi kurrin ke dok
2: duwo ine nan koyel alan ke naba koyel alan ngal kusenga fi
0: innamaden
2: tulle yayi ba na lompi akwelba
0: nze akwelba lompi
2: nze lompi akwelba
0: den sursi bas
2: na nama duwo ba den sursi lew duwo kerisa duwo ba den sursi lew iding na yen beleng aljijo na jirsi ngo kialamba barokoso na inga beleng ba jade ila jiri manga mima jusel membele
0: asa kikan kwa adu bayna
2: nkwa ina
0: ale ritokei bakarra kire nama mbeake lula
2: aljijo nama ine say
0: jijo nas jen nama lana
2: makam na ba jijo nas jitienga yesi talanga sa jamba nama duwo ina ine long alompi pia nama ze long nama inas inkwa may nan alan din iye ne din ba singa bagi ja aba juel asanji ayanga songa jong
0: ayana inan yema ni bele na bawinus to bunje bia
2: ye bawinus to bunje bia iding na jaz jalumba din ba ki din iya ni kunyungul alan ji ni nje na duojeng na aba ile si bagi ja ba kersi bagi anja ba ine lumpino sin kwa na kadok aba kersi bagi ja ba ila ngundi ba san songa jong alan bay warad de nga
0: ye ba kadiya ma kadiya du
2: egel na na tulya jamba din jan tulya tarazala ba
0: na kadiya nden Kediyan den jige, den jige ka riba wayi.
2: Ba wayi, idin nga ba jongo, ba kusenga swaja, idin nga kusenga swaja u ala unajo.
0: Ala unajo.
2: Ye nama inina duldi, ye ila ina yye nga dungwayi, na udo nga asa ingi, yidi asi, na gal, ba jaye nga kwel, na ba yung kwel asa nyeke jaye nga tulenga nyet, na den nga sanga keba. Ila nama den kuseye na lompi, kila si nama nyet iringi, nama ye inas den bele inen ranga ala nyeki kin doraje na ba inin sor nyanga inas enga e ba den source ye kuye bi idin lompi misitori kwa
0: ya nzi kwa na ye ina dogo ina lo di kena embeleng ya ina ina bele lompi gi lompi singir singo nama gel na gis kinga singir singo ya ni idin na lompi kinga si baranin kusum in lole nama ko ya ngi tirigiza kergar ya ina
2: in lole nama ye alya jayin kwel na gal kusenga fi nama ye ina embeleng al unaje abaye wa ka samboro ila den sursi ko el den bara sa kwelba
0: naga ilo na mera ingo ila kwari asa za da kwari ben aba ritokei ila duwa ta kelmo puto ke basan gamu meninga e jona jegi
2: e annan ari kena nga
0: lo ring ringa lama indwori gali e tin kware kwam baini yena mo ila on wasu kwal bona bugi ri ayelo
2: ene lankawe nama ndia ye aliye ko ila ngani bia annan jike la jami ba basin beleng ye inne lake a al bonus anesi bwa gizi ine na magis tawatan jina manjwa ilal kul jo ine lake kilman sori
0: alangi jo na
2: alangi jo alba ji jo na esku sengi ine mas la
0: no la
2: mas ngwa le le wulun na nyanga inange belen gal inga belen ba hay wo yo ka nyanga le ne sia
0: in sel ki kiu na nan ka na everything
2: din belezi do ge
0: e al ki kiu na kero
2: din belezi do ge bo na din tari e bo
0: al so kero na le na kwa ni ani al nan ga na kuzi
2: ne tar do ga ba
0: ne nya ba ne
2: ye pai kinga ila na leli pai ila na den tarai
0: ya dulle baba
2: ah al duldin ko den barasa ko bana den source ko lilla na mayena tulle ayba alan joengi nyet inke al biji joela sen gisi tulle en asen din barasa do ginela kel maja asen gisi tulle en na ken ku sen asan ajaba na maden jongle alan din ya sen din basi bagija aba joel asan ayanga surungi son ajo
0: tulle la ine kan ke jam kwa no modo gine tirikarin na do ko na tirik si udi kelkam la na magal kayinga na dain si jingo ke rekosing

0: tanero kinga kan ke jam kwada en goren darale na dan goren darale a kerek na mayenas aldinga tulun akundun nas kau na ine na modo kwela dan yingo iskwala keri dan yingo isma beleng in aldizatu wala gal ayakin ayis belenga asan duzi ay kwa
1: e bara din yingo tulle hene kin aldinga wala kin ayanga agis belenga asan kwasi ay kwa asan kwasi en kwa alang iyan zeki abba kweli na bayi kawe
0: kiyan abba na kiyan yazi
1: kiyan abba kiyan yazi alan bayi kawe na kweli hela lompin dembele alang iya tin abba si alang bagijo na tani a di kiyan barang otansi abu yin ba
0: tani kiyan barang otansi alang yani alang ilong alang duwe den kilmele duwe tulle
1: alan kilma din kilma teye alan din kilma din barang otan la ga jeilba
0: alan din kilma kurayem
1: eh na barang nyando wala de kilma ga jeilba na barang otan la kilma la jeilba kilma kuray ndelimba eh alan duo ila alan duo den kilma te
0: alan duo den kilma te
1: eh
0: ah dolay
1: langi ban kilma ti in kilma ti in rising
0: eh an kilma ti in na de de ga alan alan bagi
1: eh bagi na kilma ti in
0: bagi ke
1: eh
0: ya na san san san san kwa yana duwa lan si bagi ke na duwa lan
1: eh na kilma ai jeil ba barang otan ale
0: asan kilma kurage ne ai wana ke
1: barang kilma ai jeil
0: ba yani kamala ngai
1: ba kamala ngai
0: don kurazo
1: don kurazo eh din barang otan ale
0: tulay
1: mon ki le yere
0: tulay bat na na doktu lan jingo do tabu ngaran kausi ni mazikimo ine kin aya wala ga ngal dia ges beleng alan si ki kwa garan sai kwa
2: eh ngal dia ges beleng kin al beleng an ken se ngage na lompi ja na ingalomba al duldi ja alan ding iyasi ne dimba si bagi ja abajuel asan ayenga songa jong en namaski ding jang del din dio jetiel abajuel basan songa jong bakin kusenga ja yegel lompi ken ko numa bawna jwas jong na abajuel asan songa jong ding iyasi ne dimba si ban bagi ja anantar kadab jaru jiban bagi ja idin ne kiding kiding juru ayba kilompi ndem belay abalompi si bagi jaw bandin iyan si kiding ba bagi ja abajuel asan songa jong lompi ne langes kwa inama de ngware ine namagis in kwa din barang karaba nyet le jisikil ma ayla ngas kiyaba
0: yani in jama asan kwa sin kwa din barang karaba le ya
2: kiyan barang karaba le nyet kil mangala ngas li kiyaba na alan kiyan barang karaba le nyet a nungi ki jiti askeimba asan ki tulle kein na marra asan osopi den barangisi al auna ke na kasidok al gijani abaye gijani juel alan lompile juengi na al dimbara ken karaba keringundi gi alan den wonjang alan den gari majamba illa na lompine lan kuel iding alan kwanki nga joba
0: alan kwanki
2: kwanki nga njoba alan zikin kwangi ndio jango na bas kinki kwanjuro inela nyeina lompi akwelba na alan tulle janni na alan si gwengi jeng ilena ma gwengi aba dimbara si gwel kemba sin jomborel na kemba sin doroja na aba aba kusenga jaw ilabaye na gwengi ay
0: ba eh na gwengi ba lana ilai na gidin kilmagel
2: kusei
0: dungu na la doti
2: eh
0: na makwela alan alan ziki kwasin kwa alan kien kilma tin
1: tiage
0: alan kien ma na kien basi bagi kawe kin na maye alan ziki kwasu kwa ine itrik wala alan gingo to dik ingo meran ben si wo ti bozi yani ilole gi in aldi alkin a din surin kages paldia.

0: Gudfali, wogeren.
1: Woya.
0: Jijayla. Na isi jamuo.
1: Awe kamuo ya.
0: Auja.
1: Abas tirdom jamuo.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamui.
0: Koi sega awaja skiba.
1: Bansi kusya kenge ba.
0: Eje yendeling.
1: Ah kil longa le kendeli yensawan.
0: Lala kakira ge.
1: Kile na gud kaya ba.
0: Kile na gudin teya kaya bi asi boring ay.
1: Ah kira kaba kan na nyal kurungas lo kil kibas na na mesiro akira kaba e. Ei tamunjeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la danso gi.
0: Egen?
1: Egen so
0: gai. Yegi de yiti no.
1: Yiti egi sia.
0: Ay ya gai gina ba la an telefone an ya na dilom bodi la le.
1: Kien de lobuna ki na ba banna bergiti bergiti ki gasi la dinga do gis urringa skalumba.
0: La la dilom bodi la an ya rimen jaw. Ala ga ziye da an na tabu ga ninga ma ya la ba.
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den yo kai lo den aba LNS bargan di yo kari. Askawul ba ile el rimen kaza ta ba urringa do.
0: Lalo kusiage ba. Badinga dinsini wase nga nasuwa. Arangi zgizi anipi.
1: La kusiage ba. Tabunje.
0: Ay nama wala lang uwa da burgula koling indereng. Na kona skabiri si uguwa na mahila nintongo uwa arba bintong.
1: Oy, lea mingu uwa arba bintong gani oto.
0: Arangi la dayin gudi la ka bongo bintong.
1: Kalas tabungi korona kaljem na koe. Kalas
0: si
1: yoro nama koma. Naga burgula kago.
0: Ay koe si.
1: Jal na ko.
0: Yang. Ko.
1: Aji burgu
2: oya
1: naji aja del nyakai
2: ay kay ay nak kiram
1: ka kire la yak
2: ko kire dawam
1: aba ka kire dawu jan moy
2: ka kire dawam ka bagal
0: ganna soro
2: kangal ba bogo re ngolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: ata ja mi di ngire
2: ngena ma maransa akinan enan kiri na ba silo ga ba undu na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngosa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinni ja chewene iri jalan ken ka lu pete pete pi
2: e egel gal in ngosa ngi wisdi wonde ma
1: di ngara ke
2: kan se lo ka ge li
1: di ngara ken yarta la ka sa jirgot
2: ki bat ke li ape ba jang ko iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la la ba duo abey duo dine din pupu
1: na janina ay kira jaw na ire bumbunjal de tindio
2: no adian dola de ngoba na kan na itin sepi alla kalde
1: e gela ki kan kelie
2: yago
1: na ma ko la la nga koye
0: na
1: butin ko agoye o to kan dai sogi wu on tongin ye e gela na ma ko la la ko na wu ke ay kira le ka wu dol fale koye e gela na nasgal mosot ka gela na wo mo ngoy ngel ko
2: aso bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do se age man na dis dog age ba do bangoni bat na mi ngon to ngin jwa man ke da bat ko sin do gonde ke da bat na ja ske man to le ye wo do fa de gel warin ka ba do nas dog de le leng ko ewin ye ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka gudin gen so ka gen kwazi ba tawun tab bin gari da
2: wala
0: wa de ati anan ge so bo man kuro
1: aba
0: ye tim ba o yiti
2: e do wasal mbay ko ine so re ka
1: do tengel kika
2: tengela
1: tengel kana ngwa ba kain soga ere kin tarnga salwa warja alam kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya sang urre kera si kulto
1: ka ngwa ta kulto kundi mar ngun ne tari si
0: singa ina ngwa ne le ngwa ken tugri hima do wa aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den
0: ore ndate den ore balance
2: balance ai
0: e ka ka ngala karalu
2: ya aji wo do fa
1: yeki yey bi balba ko interga kay nesele
2: egen na gi wo dolba ka
1: kiga
2: egen na kan kiga na kelie
1: e sey
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki an uru na koronga uru anama war e nga alan den tin leton ay nga ba belay lan bumong
2: e bat batara si mang
1: e la ke boray bago
2: e ki nga na kela mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gire ide meram tolla ke mang e na kela ite gel kangal dan sogi e era ki wo ndo ngende al kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: egen na namu dire ken na namaket ite aso wu bonko enden de laye
0: eh
2: ran war babin tonko
1: la domi ayina karinya
0: aji bonko bonko jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na igwa din balala
0: ay kunyiri te menzi kan jo to tusiani jaba
3: o sian do so appointment
1: egel jabi ti karinya do ti otto ko kulgel
3: tin ayo tin kel kirin hello
0: ay kingena to ne nena good valley keren ken good valley burgu ke good valley dolfa nan kan dog ne kela ke an ko kul
3: aywa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la ba ka kiran ka kiran inji
0: ka kiran jamba
3: e na magal e trika gil e na magal la ski la long ay
0: na sa
1: domi kusya ke ba
0: ay na mas lay long gwedika
3: e
0: na kera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Uri lola abibalum sa yesu kari.
4: Uri lola abibalum sa yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa yesu.

0: Boruna simwengel ki barkay borafata
1: Boruna simwengel ki barkay borafata
0: Paybe payna simwengel ki barkay borafata
1: Paybe payna simwengel ki barkay borafata
0: Asoy ki boray ma
2: Asoy ki boray Ilay bat ay tarasi
3: Dom si sadi swa
0: Kay nas kawye Na wu galal duwa ya ko liye kera ye
3: Ki bat kay borafata
2: Ay jama lo lo ngala
0: Egel
2: Na lo ana gulli yamba lo ngendi ye
0: Ay la ka era to ayba
3: ay de yasuang era te
2: so era gal keri
0: al yasuang era te
2: ay
0: le era
2: te ye ma ye keri ni de lo na ma khalas
3: de buri bo pot tan longo la
0: buri bo pot tan longo la
3: de ku je gila
2: asoy ah ton de nyomile na do ko la lon ko domborke ine na yohanna al awwal granes domo so jamari mempia na imbeleng lombin kwe yal ere
3: na ma de mi le kanni
2: nama den digle na den dio hilla nama den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: yang
3: yin
0: na ki herra tore ka basing sikel ni ye nama magna nama bat ye na unse na pagwa dombre na bat
2: na kones era na era ga dingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere alle alle inga me a isa mon gwenden herra
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama atoro gisin berengi indigi alye alki kagila ki kain kungi nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis duana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina papa yelang kagilia alherai lompial errai in alye alki kelkami nan kagila ay san kwa den in lompi alyina hirai na ingalomba aludi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kaw na se ala kwa se ala kwa in namas delin nalan kwa.

0: Tembere, nal kegi lagi kain gung, nal kue langgis ing kuai, inna dengin, inna ye, kina si lanes belang asang kuakir ngasih kua, wala kuakir ngake na kue lasing kina si angun.
1: Lolo, kina kikang, na kue lasang kuakir ngasih kua,
2: kial kel kami,
1: al kel kami,
0: nang kegila,
1: ken tuleng al dain surle pia,
2: nang
1: kegila ken belang al domboren dio
2: rimengi.
0: Yana duo kera bezin jisigo.
1: Lolo kika nos kwasi kami.
0: Kina na ma sa ine na ngal kandu na ma kanna zore kwasi kami.
1: Inne ngalang inne ker kami. Asa inkal na
2: lolo de ngaratu lejara.
0: Inna ba ye den belen si zata.
1: Ba
2: de ngaratu lejara.
0: Asa inkal na. Min. Zene ji na kano kiko gula ine ganna gerdin ma su kiya domo akwa ka.
1: Badba.
2: Ekel?
0: Ya inne ken domo akwa ka la tori ngin kila ye ilo.
1: Wena
0: augila.
2: Ken majira gila.
0: Majira augila wena augila.
1: Kido na ma inne kang. Asa kiwi aliye herai
0: nangal kere
1: nang kelka minen kagila asan kay orre kwasi kwa
2: al orre kwal kwari ya kine kelaka meba
1: alan kelka me
2: wala akagili ba
0: idi na ye
2: den digili la longalan kikel na domburci kawli be kenwu wasi tulen kagil
1: badba idi na ye den belay
2: na ardenga
1: ye na den belay ne duone
2: marabi mo
1: ramba ya kay domburci do kagile ba aylong
0: maramba ire
2: na ken mu goro gaiba
1: na egal na nunjumi na sa jolba den dukai
0: na na ba injama sa joliba
1: asa joliba ala al diogi pisi na do ba ina sa asa dogon den nyoke za
0: maram dio
2: ye ile dogon so simwe ile ru
0: ma ni na duri wo ye si
1: diru we na na
0: jara sa ko el ba den duo zikala yani jalusai
1: birjei
0: mugi naning naning wodike ki gavale ya diembosi na wodike namase lagi denga nya lighting kuzeki denga nya nungile kiro zelit ki den doga nyoke naman kwala lala kase ki denga nya raza tor korkia den nja wel balangam ki den zeliting wala do asa uliti ba
1: inama tarre
0: inama
3: nan ok jawu
0: inama ye za da inan ala sa ki gana den girse ma
2: ya kase we si loje da tolabiyal elong da ki samay na bor mar kase we si long in asan samandu le so asimoy dogo nyoko le so asimoy kika
0: ah dogo nyoko e ka o mitili
2: in e ka ka jeral mitili neskaldi
1: na so le so le gay
2: mara nie argi long imbra jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga moron otto dosi al jayin kania o re kwa na makareli
1: na ma den taray kan idin na rbd si juru o rolos kilo uri na jundi pellet ala ngin dombore si peli nagal si longal lompin dombori na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal jitti jikal jegil
0: na ay si ji waye jitti
1: na ina me na ko ambe nga kel am na
0: den wore do ngal na ji burgoza bele kino kel am ko dembe le be si lonzo
2: a ko ni na wo mo ngwedo si bele ke
3: no burgoza ye do ke ma maranela do ga mamang na ma wala la ngwagel na ji ete panga ke la sa woro ke na muzika ye yaran pa kamel ele duo ide karala so kwase imbereng impanga se asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan liaze bonese ditin parines ami
1: ele duo se imbereng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela se nyaditin na mesin jajon ba densimi asa ki pelle densi mo jalo mba no mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
0: asa ba ele digi joli
1: yele aden ton dio am
0: la no mesin besa ele digi si joli
1: eh la si joli
0: si insa
2: joli wa
0: kanye nyana di samaze ki duger ludun samaze ki banya ludun no mesin kwasa ba ele banya si jamaze sa so simwe mara insa masi abazami abazauli
2: alamas diye mo
0: biya alamas mushkila ba sa jawli bani haya
3: nakabat ka selan yela
0: bele se jamaa be ya kangisin kwa sa jawli ba
2: magali
0: ya kana jaba jawli ko ban jumana jamaa na men kwa nina hawa nina hawa ngila zen kwa ji inkuru ingiza angil ni haya la ngajura bol den kila la jil ba maran alba nuyi da na jegi la ko zamale nga
3: ne impanga gel ka sa alma men yilla fayi ela
2: ya kazu bas lor wo mo ngwe do sibele ke
1: eh
2: lore
1: ji ma jaram bay na makko en kam ma alompi herraygal he ay longal herray
4: ya lompi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide no marang duminzi

0: abas jauh di mana juga alang jam aywa alas ide gi asin jauh berasi
1: dua kasirin
0: iya aywa alas jauh si nama ida hai alas iya alas bam nama ida ini naya ya kuasi as aku ada ba asam kuah
2: ilasi kal sama ilasi kal
0: aywa kali nangi
2: asoi asoi
1: na kiki kembali aduh kiri kering kengah dong baik kiri kering kengah
2: luar luar ike ini ya asal ba tol lale nak kuah wala majeram main dolphin nak kuah al ingwa apa ilongan zaki kiki yang kiring dihille naki kanila lo di kole kani kia alba piu kuah kan
3: tadba
2: inyela yi al auto kikanna kaw
3: songai
2: dikin kame nga sakil lom fi kirgi na kanena kay ngota dilla kaw naga lodi anga lom fi ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitorik anje gile bora kelan jame wala tik sky do azalumba na men jame la la ile ritulle ala ba aljiti ngaida
3: jikan
1: da jije gile la
3: jikan ay lom majaram bay
2: ajile ba
3: firge ida en orrele Iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawana sila kari. Iding na lompin kurosonga ge ken kekire nga zidwa na ito piasa nje ngoto eng. Yang azedo si ye ila duo la pi nga pina anguna sin deren wedi. Hella do. Lompin ko ezina mas engwa. Al herrangang herrei dinele na manjaro ake.
2: Manjato.
3: Hella do kiden dombori le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai.
4: Nagal kan dikke jensen ku fali ay beren abaga jin wala kele ne kingol basin beren ad dombore kwale bo
3: egen
1: ad dombore toy kwale bo
4: ad dombore kwale bo na toy kwando
2: ad dombore kwale bo
3: barade den dombore ba
2: egel den ay
4: bagel
2: na kiwe dogal kan kwela la kingu
4: la la good valley udon senga ayen beren ad dombore kwale bo na udon senga
3: inike
2: izal kiwe gel sangi galonye alye duol dombore denke na gis imbereng abo borazan udonga senga banru al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele jimel
4: ma indigine ina na bele na al duo bi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogine belen ke
2: maratu rigo kwasi tani si kwa kren si rigo
3: ore kwasi alang ria kliana juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi maratu duo tielo idi neji jang
2: yesi jang tas kedeng
3: din tas kedeng ki duongay ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre enama den jiti
4: Egan na gud vale kaba nera la sa kamini.
3: Eh.
4: Ya ni ye lonja lo ngalge.
3: Eh.
4: Marangan duwe ne zizi katija. Kan duwe ne katija ne singwa alba inzi aba ilelejo. Alba jitingale jawi.
1: Egan na jimeram to la ilola de dokrin kawe.
4: Eh.
1: Ilalo ngal indon de mbele so ngase wala duwe tingale yegiye na kenge.
4: Ma kanye indwe ye den zurizi inzi in ilolia ina jingel baye.
1: Eh.
4: Asangi ngwae tori gal alkan. Yani bele te bugwala so ngase. Wala keri kwangal akhir keri ngela songasi yenza sana namas juro akul ilal keri ngela namasim bereng inal yenes ke kumezado taib na ilal warela
1: nakidik dokke gabalai namo wala songore kwa tika kidik namo wala sain agwe dikela ongal kela alba uo dolba kwa waring ongal kering kate kona inkel duo apungel wonge alompinge ne duo ageba na al kintaz de durik undul na kurt inektaz de skrit di dintas ki wong neji jawngite na ndon dem bele se kel jamna killa dum barala jeriti ba kai ine karal
2: kase do basi loñi kase do basi loñi il lole al yeng kwa orre kwa sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin keri gamang e dombore ba togi na mara nyeng ke alangi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwon jasi to indio kele na dawutin dem den dombore sikabe na toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin sitoka kae irezi burdanga si zawursi ne kene ne injil si garul kino ta de kene ne skani kage
3: toge
2: toga iba yene ma insi na kangare ne is kangare le ana ma kene smarting si kene skani ne skong al kawe ine na ma ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba na ma kote ngalande ngarakar na ma sekel e albo ongalge maranga ba kawi sense le ne gila dombre ba toge
3: ye ye ade dogi ne lang longe aba ilona ki nyed domo akwage domo akwa isi lambele sey wala domo ndo togin
2: kangal jima jaram bayne
3: ndo perjay
2: aba jagila kin domo akwa sa swage domo akwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga min ali domborenga alkile
2: ki domborenga
3: ade domborenga iskile laye
2: ne domborenga iskingal kul sur sur togle ke
3: e al domborenga isinkile laye Isi la belle soa sey alkilum bimberen wala togin
1: na isi bimberen nin soa sey
2: na isi
3: kwa songa belle sey
1: na illa
3: togin le soa
1: illa tog ela sa yalo de ki king kwang kinga yola
3: na ila dentaray
2: na si eria ke ba
1: egal
2: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba isi wala ognal ma sai togin belle sey se ala ke liba ina tigi ganna del dinga kinin kaw kina wuon ken dombora kina ele kibasan kay na toxice ekel ne kindia sene nyet rigir giti tola di karala yo
4: anka dimbele kelam
2: jayla ka na aylong kalta munye
3: ka wel alan alan bele kers wa
2: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene mason kwa marang abaki herale kirni ene li herai asaba jirgin wo kain dentasle na kenkewa don pin kenkewa missing yaso ali yengene nkiyo ngase te piana sin kan ko sin ajinya
4: asoy mbele son wa jamai
3: aba herale kain bakilon pin
2: baskin kirgin
4: mbele aljijwa yani son wa domi idi neki herale kang nankela den kweleng aliene dai ungis enne zitinga ba si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi na ba dikole yang ma du ba bayen jana waringi ngilalen ngwal alal tirwo jile jange tirwo jile ba juma du ba haddi
3: domi
4: ne ne ma zin jigidi alan ine kang herale ne alba tabun yeren kwaile osle awle azakem ba
3: ine na mas ine tabun juana kwa aba herale kain asaba jirgungo kain
2: kiwong
3: na kidentas leza kiza
2: jirgungo
3: kain nansilia kiwong jirgungo kain
4: nene yangua
3: ki
4: aldele kang
3: nansi jirgungo kain king
4: mina didele jela madu jikala ziani kergel
3: jenga zamp in nama dem pergei na inna la ngasan kuldi an karga mara wela langi ingo
4: ko inya ding setting o zandi lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fieko
4: egel
3: aba in kamingal alkikien kan dikole kan alpie
2: alkikien kan eskien kirgin na kamude na ruban ako ki fieko kan kisen sen marang embele bele pui
3: apoi inama ges ai validi
2: bele
3: pui karaba au kein del dindio ora na elerial kaduru kerial kwa khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun jo foidi na orazi abajel na kisuru juro bokoro foidi na ling
2: na peta peta via
1: na peta peta ye nyawre
4: den surginya
3: den surginya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana jalo
4: ba fingi
3: dinas urring
2: ila na mayene mel fie kwa kan
3: ila na pedoi inama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
2: inyele al kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingi na kain jallabata teyaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le na mas kawli na tani kawngi
3: na
2: jitina ko na tindilele kawngi
3: e kan inama pier
2: na nyarta anjami kawngi tani
3: bi ma jaram bayna ke ingo gi imbeleng lompia le rai al herai imbele ke kirei lompie herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na wona
2: apia ba
3: ye ines erri inne ki al buruka ines raka imbe
2: ile iraje beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
2: na ma ndin ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
3: domi
2: ila ila erra na maden dengi
3: domi ina na masan orre ko taras kiwe
2: eh
3: azaye ndomborisi ke ngana kuli bana kidiem bagisi amin ndomborisi albouli na bagil ayla kigidia ba na malom pembele jawli na jegil na dense
2: ina na madain kilman kayin kilman age na dien joyngi dain sabangere
3: bat bana ko el balen
2: ngi ruba tala al kayin barngage al ko amusuli keria dain sabba orren sabba
3: del stil
2: eh
3: na dok ina asan orre dosi ngwa kayin ina kam malompi herai barudai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayela ne te yendi jilon kayila yeilo bi yeiler kanga jotu mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
2: asoy
3: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen na sekila kai ngisi belen dang erengis belen belen abaji indorale jain
2: lo di kole la jong
3: lo di kole la jong
2: asoy
3: pellet di kole la jong ba
2: asoy
3: ne di kole na lomba
4: good vale ga wer langizwa in wasi apa ne huki ngazini
2: diroi
4: nang diroy do fi nafsi logi zeni na lut fali akwa marang ko age in hasi halian nan yete yaleke na yani ile ruba zebe mbele lala na maka duon do bungo balan jegin marang ye kan azan in jago we al wo ge yetaran ye ngwa ye al ge jiden do bung
2: den
4: do bung ben jal ne na ko la sagari
3: baba
4: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote yele je namang ngwal ele duon jainzo ngatarra ezatu ayete yele la
3: atele e
4: ele duon jainzo tarra ele duo digi ala ele bana talomba kanje alomba ni dio kage ezatu
5: na ali herang herra ya sangi jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era endrang sorngir wala ringa mare nombi
3: inas ke bal
4: erdi kenas gete ke tias ke ba ila ungi in jay aljin wal jay le jela ina jobal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gen duile kere lakin maran duile ala ko gulbe
3: li alam bo rukal do nakala wasa alu
4: gulbe gen
5: nakala ko pie ko yenge
3: inzi belanga salum ba
4: egen nene jide le gen
3: mi ibe ko dai lompi dai lonko no wa kai salu
4: egal
3: wara jangel
2: egal
4: ne jigi di suri ngwa de le gele maran jode walan kin dora yo ayo wari
2: ko jaringi
4: ne jode ngwa
2: jigi nyama zakie
4: jaringi ba maran ji jode ngwa ji jode ngwa zan di suri ji kuronja
2: ma ka ba ye jaringi ne merengal firo njanga ba lonis ka ki kirgin
4: eh
2: ne ji jane lo di kole jangoti ka ba ji jane kirgin
4: ma gut wali kan uke ne belenye wor udi kenet na gizi jundi yana ne ki suri ngellin na erdike ne juni ne gi ko njelli
3: ke borai
4: yal gi ko njelli wona me ne jundi ne jigi dora en sen janni
3: ke borai
2: leila
3: to la ne njwa leila la ko la skumel bola leila
4: na la kum zingi di ne leila si ka wari la debu
3: e jum gi zaton
4: to le kuri ba jawil sog is coming na borava tag is coming di jang wo ken do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o resala di hanale wo enal gijwa kindo mangale jial erayan wo junde ke sat ding erale na yin ko ni na liye domboren dioke kai kel jam gado atiskel kamme unaki indora ko liyal al domboren dioke ne inai bal ki kirsingo ini dio idine ding ini ne sunga se al domboren dioke kin ko te yan jofo wo dain borun dio nyetini gwen o khasatan dain wore ko alin Asog is coming, Niki Borag is coming. I didn't die one day for Euro. Woki Quellang dying Burunquasi, and a dying warren was staying in Quengin yet yellow. Alan Jato, Kim Malukuteleke inkle. I king corner and a dean quen corner as a jagging yakeva is among a.

0: osoy kibora ina bora fotay orre kwa donga ge kanni alangi dai wonon bulone bulone ka kirebang songas kwana kangula ba marra iding ne dinon ko jojo swage nalon pieces osoka iding algis kuroni di ne erbe sekere alanka gona kensenga kwa a to do kela asandang alditule ka dai orren dio asan kay njuru wa della della kana kente nga kabun a na starika na kusenga na tuka kawi na dogma ina na dembere la kariba meram tollake a ne si bot kanina dem orre do ngaini jago meram tolla
1: ay bendeling orre ko ana si bomo tina kerkerle na burungo kerkerle ay mesi alan ko kul dombang na kusenga dien karage don ikani otoro ne kinga na skaiti alan kago neskain domo kago asai
0: kibora ina borfata imeram tulla ne dingo resi don en njani orde kwa songa gido nga kanni maradu mena na dembel dalia kariba a ali ina dengin kela lan kirsingo aybat fied won tas na duo kelma jitindio kelma jitinden tas le kake yeto glage wala kergelgedok inelangi alki kwa mbelenan rimenka a na dogi bano na corona kono den tombol kelkam eina makinga nas dembertemukago
1: sei
0: kibora

0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela neskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni Radio Samar kutulengangi nadieng arka alapegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Ore kwa kisense asikir kainga na donga gikanisunga kwa gidal kele na kwa gul asog is coming na barafatai na bado kani na alang daing aljile kiri oto kisense Dr. Kabir si donga kani alel na fago alsogo kilale taga fago ba ina na bado kwel Dr. Kabir oto alang kene girtingo kimba zilong yangal ungoga lakin bas tok minwala na bado kwa zilong asa bama oske Nama kuele ibat alang na kago na ila dua si kagil alim beleng alzi kilmaleng bau aliena kiki kila kuam beleng dari menga. Ine jago nes beradik le jawar asai.
2: Ke bora ina bora fatai orre kwa in si kai mungkir sing idin na kini ni nyenge abaz yang asia kiuba bas ilong asang kai kuang indio a kiuba. Meram beratok namai im beleng ila si al inkiri amainan beratok. Kwasi ay sin jergi alining na kwasi ay sin jergi mbele illa nama tonkuri kwaso ngaka wala do al kurin kwel kurin nama ngalo balba kurin illa burun illa la kurin le kurin alba kwang jwela lan kwang to bujanya kila kwa asa kwasi nkaminga ka al kikibi onkan ka al kikibi onkan na bele si morising na ila bele si mo den kerin nama ye ken kwel ne ki nga kwel gi na mas illa jamum illa belele al kiki en bang na sai si ki ngoy na yal di ngungi na ke na isen jisi tarasfia mara ila ba bele na den tari le na ma imbeleng alang jis ya si taw jaldo olan jiki e baring na ila lole ke na le lole ke alang jike en kurujang olan jiden turjang na ze ken tarasfia illa do si nama yene nankiria ki kwang bele al fi al bele na la fiba al beleng na ala fiba na ila duo al nankiria al ken kona ne lange al ki ana lan kwa gena tafan kwe ke na anana an kwe ke na silla gan kwa gindi al ne lankiria ila duo nama dombranga nyet le lompi iringi ese dombranga nyet lompi kele iringi na en kwa al duo ininin ereng karajari
1: karabari
2: nayesi ki kurudo kuru asaja ngain al induo asa king jalunga ke ne ken jalunga ke ne line osge namaz balda togle kwa ningel bele menan namen beleng adigis in kwailan ani aina inni ba adigis in kwailan el aina gelel ba adigis in kwailan umman aina bulel ba adigis in kwaisan aisa fi ba in nama den jitin jitiye gi nama la jamu nama bur kelma belling aisa koro undul wala jisin tari jan mas in mas juwan men kwa kal kiji kan kayla ummo jino sin puto jan al yake ala ngel ne bulo nama jumo ne din sor ba ditin jan in nama lo nga songa leke inining aliye ne kere ke ayenga en coming orde kwa kuldian kwa si al kien taring ale bagil kien beleng ale ala bagil bol kien gude ale ala bagil bol kien burgon ale ala bagil bol kien kuring ale ala bagil bol lolo dul din ko esi al den tari le jegil ay al fi tul lele nama illa le seji al dur al fi tul le nama seji ay yedigis jitie kirella inama dogey al kinin le ay se jitie kirella in jeyi nal ki coming nama kusengan coming adi duo si kusenga bulle in nama yeyi ne duo bele si beleng na afiba bele si beleng na afiba na duo bi duo na bele si beleng na afiba ne dinte bu ngundule si beleng kal kiki jinga gel gundi kal kiki jinga kani ngeng na ti ning na enga na kera ba sangi jalung ile duo kin kona sa kenge ile duo le alan karajarin kini ni nama yenge orre kwa na udo so nga fie na jaru nga kergel fie nan tonga foru nan kwase doraki jurakime na gali alfi ingalon bana ila se jisibel den kerge keri ne jisi kerge jimel ne jaba juru aja imbalan jegil ya illa alis kabelin ya fila a ide nema duojan anas jordan jurakime la wonana duojan nema skoro jinya arro jago nema jumoi la jato na sitani murta ina jina korage ba nema ogo belin wala namas kawla jarang aljago nema jumong nejji dorang den jongle jeyna nanan den den tule doga jago in nema is na taran tarai asa orre kwa kinsike maraki orre kwa nema kin kwa siswa kwa eluma inneng nema ye tarai orre
1: abi kin na bas aba injual kila kwa sia juelba ki kwa sora sin jamba
2: bat ile nema den tarai
1: ile nema silong al erbedin ken gudu
2: age egel erbedin tari nanay nanama orbed nay kwa al induo induo al sitani madiri al sitani majir na sitani majir kama sitani na in duo algi yesi innen gelu na ken tari nga ajelu ba na gal jawrel alan sekel jam nama duo juel aisa tawaladi na ile duo nyam bi nama tawaladi nama nin jurub jawi nazla azan jim al imbere nga isa ka tawaladi ye ila tari le isa ka tawaladi ye kela na fi la tari aba jumon na ila tari si ya fi ya babar ya jelin nama in jiu in duong in al jura al dora ine iska kisergi jimel ine orde kwa aba duo bele nte kwa wala aba duo ela ne juri tuli aje ngiba tara ne juri tuli aje ngiba na kwa ante mkere na rezing ben kwa ay ya ni si longa kasi den suri sifia ya ni mfia kama ni den suri sifia
1: inye za sana skozi tobu ngandu
2: e inye ina kirel na duldin kwa isi den jelule kalu na kentari ngale kalu ine nama bele kakireke kakiren kakire na orre kwa ke kila tari kawe orre kwa ke mashar tari kawe orre kwa gi mashar tari kawe jia tuan nanzi eritoddo donga jaya mbaba jel na donger tau jana ila jara a orre kwa bai buku haus burgu nga jaya nga nankere janying
1: ba maang ji maang la nga nyeng ila si yenna kalu
2: ila nama dien tarrai
1: dila akaritiba
2: e dila akaritiba ila nama dien tarrai dui ngorre kwa kense nga sikirsi na siya toke a duldin kwe si auna ken tari nga le jagil alie fi ken karaba ken nyel nyet a jagil ba longin tia
1: belensi
2: abay nila kai nama ye ino togna belen belen din tebung asa inzayri indel alie kikie bang waring warle
1: yan din tebung inan si longin di
2: marra ken tenge nga asa den sursi ja kilage ba isi jibilang ken tenge nga kergelge in nama yei na jingo kakire
1: laki in lo leng il nin duong in dogyani kan sunga risingo lom fi risingo na
2: sunga
1: na ban kwa elal ba duwe gena na jibbeji ni na ma sin toronga jibbeji ni
2: e gena na dole ina toronga jibbeji ni dole toronga jibbe la nama yei na abas insi akango ba ba tarai na orre kwa ille kakire kari in dem baldan togi asang in lelam balung al in lelam kariya ila duo si al dem belen zengis belen belekis kisi mogis belen belisi mogis belen nesin ko haidra kal kikiji
1: ka alan jundi ne seyi
2: alan ji la dingi la se jundi na dele jawngi ideal dingi la le se jawngi al den se jeya ila no dora kere ne ila ya ko el balan jitta munjo ji ko el ji sigi jitine tawala di na tulele ne kere jawdi
1: awa ji na jurub jawel ya no ko kala
2: egel kala
1: ga ki akya ba elen jigi
2: ne ji sa kumi jang ne ji sa jelwa
1: lanama ile long kul dingi rivi
2: ile dingi din suru ngi di jawidi inama den tarai embelesi orre kwa al awna taraska gil duweni ni si lompi doga la kwengi ba duweni si lompi doga kwengi ba anama lompi ya kwengi ba maba erbedi na aba erbesi juel egilji do banki erbedanjeng na ba erbedanjeng a kin jige nga dinele na jato lompi ngere nama songa ko sengage au na induo sikiu in duon dem bele nama inne nganga al imbel da togi be baldanga al mera ngi jile imbel da togi nela beleng na inin den jalung au den na tija al elong alan kem belenga jol alan kem belenga jol derling asan ja juwa ye kayna fi nama jisila uridi nas indile belengi alan jila dengi la sia jegil balle fi a nas jiu ale di ful don duidi wala ding aksidoidi a nama undul ne jisila tabu kirel a en a nama den digi duo inina ba kinin gumona kinin fi asang in jalungile duo al yayi al ko enkeria al munafiqi ki ko andali al beleng na isa piba na algis jenga ingis beleng algi umelna undulba na di jamanga ngising e ko na fiaba adi jengini ngising e ko na iniba in al yayi duo al inna keria awnas kango duldin ko esi awna ken taringa le jigil ken karaba kenal dele longinya ajeluba amar orezi
1: ngin di dictator ice andaba in uye al ko ngone ke gila dai ngoren dio kasi ka beti longan sa songa ke ni jeilu ala
2: songa ke ni jeilu ka
1: in na madog yani ki uto nga si e balance en al si jija mingina duo al gi duldin ko jangi e lolo si ice in jeim inu in duo e al ye na uri na toren gi bejingi
2: e le duo
1: kwadi ake naski wele
2: aski wele ba ila duwa sibe sinjwa ay al sadis wa tarasi ay bayna jija na kagil mai nan wala mera mai yin risi jija abaje gina ne ya fiya ba abas injolong ilal fi na indo inin na mai yayi nas jaru wasi sa to sur kergal fi na mai el nas in kwa jial an injolong sa hi anan inen nan fiya egel naka al idin ne jisu wel an na mai el
1: nas wa matu gibe sin injo egel le lole ngal jike ba matu al jijang ne ke ba
2: egel jika ni nga jaka nga jasaba le lole ka nga jasaba
1: ne jindu le sta ja mun ne jan nasi si jwa
2: ai wa ka ni
1: no yenge filan na
2: fitna ma le tarai abaye illa lole kerana illa illa kusse si jasa na duo ker bulone le jasa inne lam bas inkwili indo al wari
1: egen na ya ba jasa hatta dinya nya ba ne sin kwase asa duo inas erine nan ka anaka asa duo kersing
2: irano ne
1: aujan duo kernin genesis ko disile ayela na mas akedem venu indo al dindo
2: dal dindo inna may dem balda togne ne lam beleng alan kin kwale ka kire karin ne ken jalonga songa gen duo ni ken jalonga songa alenge nas kee ne dengin kersing a orre kwa songa gi donga kanni na ino balda togal dengin kersingo na do kuro mera mola ni ngai ba
1: kuro ni na do kinga na berenga kindinga le keri
2: ki borai
1: asai
2: oso
0: bibaines kelbam radio samar le ki forim bele keri gi bulo kel mang siming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading foring radio le